0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Toi fatalo fatu ilpa ia Samoa ni tu la talo falava malo soi fomoa malangi ma. Usi mailol faafonga I telefone a lima tolu tasi pi ai PMN I Aotearoa le aso lulu luas fulono au kuso lua filus fulono a walo si la fia. Wa mana o mia kampani o fa sa lango fa lawa I tele po le social media I fa atu ina sipu lenga fa atu ntono o le saonga le mui lunga le laina ma si fa sa langa I tapu e la ato e la loifo le sifulono tau sanga le maatutua. Na fa alien minisao a onga ya Erica Stanford fa apea o le a fa atu langa tutusa ni usile I onga tasi maisi atunuu o lo atu ina atu le tiute tau ave sili atu kampani I teknolosi e pui pui e tamaiti ilunga le laina. Fa alia ele palimio Christopher Luxon ele te tauna avele fa ingo se fa polikiki a wapu saunia fa apitoa e pui pui ai tamaiti. Wa fa angaina ele actimali New Zealand fesile fa I upu maali lia ele ioe. Agree to disagree olo na winga ole amana umia le national lango lango le leipa ina ia pasia le tula afono ele onfaitanga mua mua. Fa alia le taita ole act a ya David Seymour o le pui pui o tamaiti mai fa sa launga I lunga o le laina o se mea matu ya. A isa le I oe ele aungani ale national. Na wala a wina le taita ole New Zealand Fairs le a fionga vavasa manai a Winston Peters se fono mal au tu stala I le pale mene itali etuwa I fa apea e te tau ona sao luxury tangata palota ai awole alo ili ato le la aung. Sa unova vasa manai a Peters le au tu stale fa apea o le pili po le tu la fono al malo o se ngai o inga matuasi se. O tangata malanga ki ui na tusi pe puka la tu tafonga ma ainga I fiti ine nai masina mua muatu o fea ngai nei masala fonga fo o lima pasene mo tu risi a mate a se tema le asa mua mua. O lo opa po le te le ai le asoci tangata fai malanga po le Travel Agents Association I le le ai se feo tuna inga ma le malo o fiti e winga le la fonga fo. Na fato a iloa, ili lua maa yasu tanuai. Fa mele polisili ya Julie White, wa faali mai ya ili lei maala malamo al malo o fiti, ili awala o oloa fa atautu I motu risi fa vao malo. Na faali ya nisa ifo malo loina New Zealand, ole saungale mua ngase ngase, ole ovea pia maala tu faa mua mua sili, au faa wau pia le faa soso ino le ofa inga venga male mana o nga o ngase ngase yasu taitasi. Na feilo ali fatono nga alwe nga leitu malo wa itema ta ya Brad Healy ma suyo ali fatonga tauzi soifua New Zealand na wa maea ni faitionga tau saonga le mua tauzi soifua olo oa moina al mamafa under pressure ili fale mai no shua. Fai mai Healy olo ofa afai nga alwe nga soifua malo loina New Zealand tauzi soifua ito oiva mol mta nga alwe nga faafose ipo le emergency department ma tauzi mai ito osifulu ma tauzi mai ito osifani ito osifulu faa. Ifale mai no sure ma Waitakere e ma fai o nasi esi atu ino fuanga o loo mana o mi aile au au nanga. O le amala ngatu ta ite ale Pasifika I palau mo le fono tanga ta ite atu motu Pasifika le tau sanga nei. O le ati ina aina le tumau a inga ma faa moe moe nga le tupu tupuae o le avea manise ma ta upu ta ua le faa vae faa itu ulangi le Pacific Roadmap for Economic Development. O ta itai mai e tunu is full valu, o le a waifa atasi mapa anga mo talanoanga, e lu is full tasi po dialogue partners il vayasu atoa, e amata I palau li fa iunga il vayasu nei. Na sa unua le pale mi o tonga ya lord fakafanua, o le fausi a ino le malo si tau tamao a inga, e pui pui ai tamao a inga vai vai o le Pasifika, o se mata upu la walunga lea mo ta itai o le fono I palau il vayasu asau. Ma le tala fai ui ta anonga, fai mai riti maunga o saune to e foi le black jersey. O maunga sa ata alo ya pani le tolta usanga talwai o le ata alo le tūlanga lima po le first five ile ta alonga le all blacks o le afitau yai ma le lions I Johannesburg ile tae o le sululu. O le nata alonga mua mua le mo le all blacks talu mai le ta alonga mua mua le ipo lalu langi le luafe luis fulutolu. Fai mai maunga o tolis fulua tau sanga le matua o saune nei e te tai le au I le ala I te tau o na taa aloai. Sa mo telefona o le neyaso o nuteleina lau tapua inga I inga pulai Maria Makeli tutuu soifua.
2: You can now listen to 531PI on iHeart Radio. Download the iHeart app and search 531PI.

0: PMN Tonga.
1: You're listening to PMN Tonga with John Poole.
2: O eki pe mo e kakai fonua fa tulo watu. E o tari ko awa we ke tata ke tonga we I he hoa ni pe mo polo kala ma pi e mentonga ko ngai fa ta hafo ki pe mo rinta o tolo se pasi ke o atu ai e tau nga we a me he hoa ni wa o pe ki he ono I he rea ua. Ko e toe ngai fono nga wa o ki a heng hengi o atu ia I he rea fatonga ko fie fie pito ke tari tari fie fie ki mo tolu I he hoa ni. Ko e angane fotutu e tau polo kala ma ki he e fia fini.

0: Your wedding day, it's more than a moment. It's a celebration of family, culture and love. At Holiday Inn Auckland Airport, we honour what matters to you. From beautiful tropical-inspired spaces to delicious island-style buffet menus, our team are here to make every detail feel just right. Let us bring your dream wedding to life, because it's your day, your way at Holiday Inn Auckland Airport. Talk to the team on 275 1053 or online and also on socials as well. This is PMN Tonga.
1: You're now listening to PMN Tonga.
2: You're listening to PMN Tonga with John Poole.
0: Maloma e la mare a ho e ki pa moe lele ai ka kai fo noa fie fie a pito ke tau kau whakataha i he mō miniti koula koe ni. Whanga mare koe ni fie fie a pito ke tau kolosia i heni ki Tokyo, Siapani. We now cross to Japan to the 54th General Assembly of the Asian Pacific Parliamentarians Union, or APPU, where there is a Tongan delegation led by the Speaker of the House, Lord Vaya. Lord Vaya, malo e la mare fie fie a pito.
3: Hello, John. I go for Maloa to my family. If I had to give a portala no hack, if I got my mouth full out my coin, he APPU, because Asia Pacific Parliament Union.
0: Fafetai pe ku a fe fe pete polo karama he anga lere fe tuna ke me mai fe ka aki pe mo ya a ngawe ai fe tuna ka tak pe mo Lord Vaya me mai fe ka aki pe mo uhinga ko mo a folawa toi me tonga eki la ve pe mo tuani na mo a i Australia he kontinenti tipa ko na ko mo a i hena i Siapani
3: Paro si oni ko ko fataha ko ni ko ko ai Asia Asia Pacific Parliamentary Union ko fataha no ni mong fulma fa pe fataha mai ki ai ai ka to o ko pasifiki ka ma Asia o na utala no are wa ki nga nga o te na lava o fetoko ni a ki ai pe ha mai I he nga hi e fataha ko ni ko waki ko tu mo ko feliri waki o ea ka pe he ki he tahi lahiange ai tsunami pe mo lahiange tuku ai tahi kai uma a foki ai tukunga o ngai fonua o una unofo I halanga munga afi ko ia ko rim of fire
0: ko ia
3: pe I ene pe he o faia e tokanga ke fatala noa mo ki na to I esia kai uma a foka ki mautol ko ngai me o tumotu Maulava ki mau whinga aue aki wā ofi ai, pe lāware wai ki whima inu aki, ko hahanga hi ngā aue, tuku ngā I ha whinga aue aki. Pe ana e ohake ai ngā hi whamatala, whikawa ki pia mo I tesi koe ka atomi, e si aina koe koe I tuwalu, pe ana e ohake tuwalu, na uongoi, o ku kwake nga whi maari e ki ai. Kai pehe foki ki he ngahi o motu e na u whahoko. E tuonga koe ni o ku liri ulahia ea, pe wesia ea anga nofo. Kai umaa fuke mawanga paanga ki he o motu. Pe au te iai pe moe manawasi. Ko ono inga ko tuu koe ni ko ai lolo. Iho ono mai koe ia pe me haake loto loto.
0: Ko
3: mai ki Singapore pe tuktu whaki. O kā mahi no mai ai, o kui ai ai manawasi, ai whanki o tu motu, ko hono o inga ko tunga, hono whakapaanga, kai pehe fuki hono whakawaka mai, ai mawaha mūi koe ni. Aia, John, o ku mahu inga o pito whakataha koe ni, ka ki mautou, whanki motu iki, pehe fuki ke tuunga koe ia o kaha u, I he lolo pe a moe ngahi waka, o ku nau tauhi mai e sia, pe a ulawe monu ai foki, ai otu motu he taimu nau waikinu sila, pe a moa se eri a uwaka lolo.
4: Mōnia pito, ai ngahi kawenga o ku mea mai aki he feitu una I he hoani. Koe ngahi kawenga mahu I ngā pito, pa koe ngahi mea kua fe ao pia moe a kakai whonoa I he ngahi otu motu. Tau te fito kia ki tau tolu he Pasifiki. Pa koe wakai kia kua tokolahi o pito ka whafofonga me he ngahi otu motu. He taluene fotu tu ai polo kalama koe ni taluene me he tahiva honongo fulu maanima. Pa koe kei a whaipe ai ngā oe vāofi pia moe ngahi otu motu Pasifiki. Fe fe nei ai ngahi kawenga mahu inga I he lo tonga ni ki tonga. Ko wakai ki ei koe lo lo pia moe tawhako iau ko wa. La vei pei tonga e ki talu me he tau ko osina e I ai ai honge pia na e ho haa moe loto vei vei ua ko hi na kei ke lava utu ngahi mea lele pia moe ngahi mea peheo wanga maheni ke ka kai fono. Ko e ai nai hato e ngahi isiu pe kwa kawe inga makehe o ku mea tua ai feitu una pia moe toe ngai kau mui mui folau o whakahoko atu ke whakataha whakamaman lahi koe ni.
3: Tāra osion. Koe ko ngāi whokia ai pare mia pia moe pure anga. Ka gulawa tokoni ai whare rea ki ai I he tūunga koini koe nau whemahi no aki.
4: Kuia.
3: I hono poupou I ai ngahi alanga a tokoni koe ia ke toi lere I ane. Pia pehe whoki ki ha anō wha, a ngai whakaukau fo o, pia moha ngahi whepoupou aki a ngai tarite. Pia ka pehe whuka ngai tunga whaika no mika. Ai e koe ngahi te toi whadongi ai ne lawa ai whale rea tala no hanga tonu ki ai.
4: Kuia.
3: O ku nofo pe whoke pure a ngā ki ono ka wāki, nau whatu, ai whakaukau pa nau warea whawaha whanua. Kai lawa tokoni ki ai, ai whale rea, pia ku ngā maino mai ai, o ku ngāwe lahi au pito ki ai, ai otu motu, kai tau te whito ke kuonga, o ku uwhia mao ki tau wāofi. Kai ki ngāta pepe o Siapani, kai pehe foki ki he ngai whonua la lahi, ka wai a Whiripaini, kai pehe foki ki he ngai whonua o kutua la lahi ane, o ku nau lawa o tokoni, I he whakaukau kai pehe foki ki nau ki Sāiangi, e nau tuu ki he otu motu. Pea koe tū ngai a, o ku whai mai ai ai whōlau, pe haa mahino mai o kuai ola lerei au pito ki he kaha u, ka e umae whi mahino aki, o waha pure a ngā, I hono ngā oi aki, ai whale rea, pe a mwe ngahi whi ko ia e lawa whai hano toko ni, ai pure a ngā ka e umae whanua tata.
4: Pawhetā, I pia kou wakai ki ai I he kau whafofonga mei tō ngā ku kau ai a Lord Maafu, koe taha whoki e kau me mipa wharea rea fo ou. Kou tui mahalo ku kau eni he tāna ki lahi ki he whatongea ai Igno Pere, ka koe whafofonga wharea rea. Pia pē whoki pia mō Aisake Valueke ka koe pare mia mā lolo kou wakai ki au ku kau moia I he kau wholau e.
3: Io, ko Aisake Foke, koe pare mia marono, hone koia nā te whakahoko mai, pe kai ngā tāi, ka koe chartered accountant, pe au ku whemahino aki, au pito whekau aki, pe au mita whaki whapaanga, pe au kono hui ngai o mai ai, koe lawa ke ne whahano wakai, pe au moha anu tau tāra noa, ke au ngā hi mea whekau aki, pe au mita whaki koia. Me au mai foki, pe au mo Lord Maaf, I hea no ta wha koe ni, koe ta wha kia e ho eiki, pe o mai ki nau tau ke whamo whaiha ngā au e whakata, ka umā whoke kalake o Gloria Poreo, ka e pehe whoki ki he tokoni ko he mau wholau, ko Yasi Vou Kani Walo. Aia koe mau kau wholau ia, pe ku tokoni mai pe, pe mo e tarawhi kau koe ni I Siapani, Māngisi, Suka Māngisi, au kuia e whaina maari e ke mau whepo talano aki. Mo oange ki ai ngai whakaukau koe ni o kuia e whakau aki. Pea mo e tūkunga koe o ECR pea ku Facebook I e Tokyo pea ku lawa ke toko ni mai ai. Kai e koe taha puke ngai whatongia koe ni o mau whai, koe mau wāofi pepe mo Siapani, whangai koe tahiwa ono fultupu, ono nima, pea kai ngatai, kai hoko hoko atu. Ai ngai whatongia koe ni, pea wola le rei whoko I ngā kufotu, e Siapani a hono ofisi I tonga, ko ngā koe tau he wā, kai ngā tapi he wā whaika no mika, kai koe tūnga koe a o hātui, e mbola o Siapani, ka umā whoki hātui koe o tonga ko pawono pe mau inga pitoya ke tau hi ngo wa ko ya ko ngo wa mei mo o mai ki ahon
4: fa feta e si taki ai ai kau folau ma me tonga eki ki a Tokyo ki si apani ko e uhi ko e a fenga a i he a ngahi tokoni pa mwe a ngahi monu e lava inasi ai ai fonua tupou mo hou eki pa inas koto ai kakai fonua a ko e toki manatu e hake ni ko e talu pe tau a polo kalama ko e ni he fofo taimi kono no fukai longa mai e fire feitu una ki he sea ko e ni o e fare area ufefe nai ho ngoi kapaute ki i a reflect pehe kamata anga taloni ho fononga mai ki he alotonga ni pe mo fatongia o eksea o e fareare o tonga gua ala marele le pe fetuna ki hanga e tuunga I'm sure at the same time it's lots of learning as well in this new position eh Lord Vaya
3: maro e sia ni ko e mahina e ono ko ni ko ho kwai ko e sia fareare o tonga wai me ai ua ko wako hen ulua ki o kwa ge ya ha faina mari e ke te tu wan he se a nga we ko hono u nga o ku tafe a nga we e me he se a ki lalo ki he pare mia pe mo e kapneti ka u ma afo ke ka fa fo nga pe i he ne pe he pe fa tongi a ia o se a ki ne wakai ki he po kalama a e falerea ka u ma afo ki a e fa tongi a pare mia pa mo mo no pure anga ka uma nga fi ma ai ka me mi pa fi ka mo na nga va nga
4: ko ya
3: o ku ke ha bito in mitai mi na u i he la kanga ai ko e minista o nga hi potu nga we ko te ha ko ki he ni o tangu to ai o la ya no nga fa to mia pe ko me a te pu he ni ki te lava o fo to tai mi ki nga we ka e tai de tau tau ke to lau mari e moto sino ke ne lava faka hoko le re e ngai fatonia e koe ki ngā ta pia i whare tau te hoko whoki tua. Pea i hene pehe i o mō in Lahiane. Lahiane i lau tohi, Lahiane i kuhanga o toi whekumi, pe Lahiane i tangutu i he te pire o wakai ngā o whaka aho i o mō Lahiane. Ka kuhanga i ko lau, o kui kai koe fatongia, ko ano ngahi e ngai ngā au ke pare mea ka umā pureanga, ka umā foki, ka umē mi pā. E sione, nei ai foki tala no Mārie, nei hoko i Britania. Taimi nei whehu i ai, he so tia Oliver Cromwell ke sea o whale rea o Britania. Tala mai e kakai ko ena, o kunau te o lau i kovi hola kakai ke he. Me kai ke rea sea Britania. Pea eke atu koe e Oliver Cromwell ki ai. Ha koe tiki rea ai. Pea koe rea koe koe ai sea o tari atu. O kou tari pea uia ki he fale rea. O ikai ke tue tari a uia ki he taha ke he. Pea pehe o pehe ui. O fatongia o kuia ki he kau me mipa. Pea mo e fōmua koe hono tauki. Ai pure anga pea mo hono malu ai tunga ko ia o ngongo e fonua ka uma foki ai tukunga o ngongo lerei o fonua ki he ka unga awe ka uma foki a tua pureanga.
4: Whawhetai mālo e maukoloa a Lord Vaya ka koe eiksea o e wharearea. Ko e ki whamāpō pōpē, ko e hanai a e toenga o e polokalama o kumo teuteu teu atu ai e toenga e taimi o kumo i Tokyo ai.
3: Koe e sione, pende ulawa ki ki hao ata pe hen, na mau i ase eri a fok ki
4: wapa
3: mau toki folau mai ki heni, pena e whai ai whakata mai i he sea o whare rea koe ia o ase eri a. Ka ono po Milton Dick, kai pehe fok ki he senatoa, ko President Honorable Sue Lyons, e ne hanga whakata mai ke waroto tangutu mo ki naua i lolotonga ai whemia ki koia ai wharerea o Aseria. Ko e me whakaistoria ia. Ko e wholau koia e nei mea ia Lord Vehala ka uma hongo whakofonga koia ka pireri i Landmark ka pehe foki ki a e Safelatu. Na e whakahoko e whatungia koe ni pe a koe fofua lawaini ha me mi pa oi whare rea, Pamoisea o fai o kauki he whimea aki. O se ne tau te au uongo fulma adima. Ko e, o kai ke u kōpehe kō monu ia pe. Ka kō whawhetai mu whamaloke o tua. Ka e uma ae hou eiki mie mipa. Whare rea ka e pehe fuka hou eiki. Sea, o e whare rea na nau mua ki ngā we. Pai ko e o laine ngā o le rei ai whonua. Ko la wae whakahoko e ni. O whamana kua whiki fokia e tau wangi au. O e lotu I tonga. Ka e uma ae tau. Teo ni manoa o e koni stūtone tōi. Peko no hinga ia na whaia a stēria, a whakaafeko ni ke maukau atu, ke whemea ke o e whare, ke whamanatu ia ngāhi mea ko hoko I tonga, peo tū whaholo, peo kei tauki ai, tau atai nā, o tō ngā ka umma a whoki, a koloa, na whaki mehe o tuā.
4: Ia. Whawhetai. Whawhiawhia e wakai atu I he mītia whakasosia re me e feitu una a I he wharerea o Australia. Pako e whakailonga lere ia ki he ai wā koe ni ai ongo pure anga. Pea whawhetai mahalo moe si I a Maukoloa. Whakausi pe ka tangi pe ko ua wakai pe ho taimi. Whewhe nei e tuu koe ni e toi ngai taimi mo I a I he nai I he whakataha lahi I siapani ka tangi.
3: Koe koe koe tuu koe ni mau lere he taimi ni mau report wha whanua. Fao si osia, pe fai hono ki falerei a bonbon, fa fi me a ki ki ai, pe mauto ki tuang rewa e fonua ke nau foki. Sione, o feunga mo hewa tātaha, me o galani ki Tokyo. Pe a koe fononga mama o ia.
4: Apito.
3: E fononga koe ni, a tunga ai o mai me motu, o pau ke kake te faha afe. Koe tauhanga tonu pe ki Tokyo, pe a ka mo ui ke, pe maro, fai fatongia pe foki.
4: Fafita.
3: Pe hea e tūngwa koe ni, o ku o bongbong ke mau falerei pe ai pukalama mo fasio ko fe, fonua tene hoko atunga ingari ko palau. Tene hoste e fataha tau po ou.
4: Kuya.
3: Pe a falerei mo pukalama, ka umaa foki ai ngahi fatongia na o haki kaltaha fonua, o mea koea na kake nau fie maarie, ki ai o hangai koe tese atomi, na fai si aina ki tuwalo. Ngahi mea koe ni e whakalerei pe whaosia pongpong pe mautoki taktaha whokirewa ki hono whanua.
4: Whamalo lahi atu pe a mahalo moe Maukoloa o inase e kakai whanua I he Hawani ko hiko I a whatongia mahu inga e feitu una I hono whakafofunga I a tonga mo hono ave a ngahi kawe inga mahu inga ka ki tau tolu I he ngahi whanua polintia ka koe a angai mo ui a I he a lorotongani. Ko whamalo atu I he angalere e feitu una ke mea mai I he Hawani pe a o atu ai ofa a pe mwetala na monu a pe ofa ke whaitapo e kina pe he otua a toi ngai taimio mo uhe nai I tua puli anga. Ofa lahi atu moe lotu malo aupito aupito
3: malo bichono pul ovato
4: o falahia tu malo pito mau fenga marie
1: you're now listening to PMN Tonga

0: Ko e tau proklama TNT Sport ki he wikeni, ko a te vita maka.
1: Ka te vita pas.
0: Te vita, tuku mai ha a fotutu ke ta proklama ki he ahoni, malo.
1: Ako aku te etwa, kore ki he ufanga te penga I whakatapu o fa, I ome me whalena. Ko e, ta fotutu ki he wikeni, ta kamata me white, ta fumaria wiki sport ki he wikeni. Ko usio ke ta ura kamata ki NPC, ta ukalala tonua, pata whakatoa I pea I ki he mamaloa, I think I'm going to get a team. Dia tak fikir orang tu. Jadi Tasman, Tasmania pemu, kalau tengah datang aku ya, tahun nak dia tak fikir orang Southland. Maka tahu malah dah dia tahu kan tepi pemu Northland. Ocean tahu eh, tangan putuk. Tahu minta dia fikir baru. Kita cuma orang Northland ni, sila kau ya, dia tahu ya. Kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau
0: kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau Koi taimi koi a, koi whaka osi osi mai wa inga koi kautau te hina kouingi, sit kouingi, keni mome, eh?
1: Yeah.
0: I he taimi koi a mahalo koi na wala whaka osi a, ki he sila koi a okutau I whaka waha I he fonuani, I he tau kotoa pe, e te vita. Ka kutau whaka malo, malo ke ua e ave sila. Na toki osi pene hono to'o, pe kulava pene hangahi uike, pe kwa mahina, hono to'o mai kenda peuri, a sila me hoks pei, e te vita. Ka koi ni kutoe to'o ya.
1: Pea hui nei maare te tau kele pui osko nei tau ni pe au hui pe hoi e iku kirei.
0: Koia. E maare a pete tau ni a iyo, e anga koia. Mana tui koe tau koni kua hano la o hange koni. Aia na alwa no freni o tau ki kenta peuri, o na wikuna ai, o na foki mai mo timi. Mo sila ki no freni. Ko fe pe timi alko ki no freni o tau mo nau tolu, Kone malohi pe e more. He kaike pehe ia ke hawa no freni o tau mai ki o galanini pa ma pea fo ya o galanini pa na pa pea more mai si la ki heni. I kai, ko pau ke na uo ke mala e no freni, a ngai timi koha no fotutu o tau wai, pra pau e malohi a o galanini alu no freni, e haurewa o galanini mo si la, o pehe anga koia a la o koni o fe auhi koia e te vita. Malo.
1: Oia. Kau dah nak mati tu kau kau tak nak kau kalau nak tak hati mina almusiba orang ofi awal orang tengkai tak nak kau bersih lagi naik ayi ini mana tu no big hit okay tu kau memang orang mama luar kau tu kau ofi ofi mak ofi mak ofi orang ngaji tengkai
0: iyo kau
1: aku orang nak faham kau
0: faham malu tu eh tevita malu api tu hangai kau memang kelave kau kaya ini fakawa fokus ofi kau ya mama luar rugby tu namen ihe tonaki kau si Pea koe online o ngahi vainga koe ana e whakahoko. Whetaulaki koe ala paha pa mo fuamotu na ikuna e fuamotu e kai ai vainga ake kai ko tolu nima ke tahaua ala paha. Whetaulaki ai mai ange pea mo haate iho na ikuna haate iho koe whaaua ki he fitu ai mai ange. Whetaulaki ai timi koe ai maurisi pea mo vaini ne ikuna e vaini ai whi auhi ko tolu walu ki he taha fitu ai maurisi. Pea koe taulahi o aho ne whetaulaki ai e toloa all boys pea mo timi koia a hihifo ne ikuna e hihifo I vainga koe ni koe tolufa ki he ua fitu a toloa e te vita koe tau koni ne toki ka aspe ai malo hi he pulu whaka osi e te vita o tata o ai a hihifo aka hu o na uikuna ai ai vainga koe ni koe tu koe ai vainga ki he tōna ki koni ua hiwa koia o ākosi te vita. Ai ai taurewa ai timi a maiange pia mo timi a lapaha, pia taurewa ai timi a hifo pia mo timi a vaini. Sio ko taurahi, ko tui ko taurahi aho a hifo mo vaini na tekai ki na foi. Pia taurewa a toloa pa mo timi a maurisi, kai taue a haateiho, pamoti mi koya afu amotu ko tu ya ngai va inga koya ki he weekendi ahu ahi va tevita ko fa malope ko uhi ko no fa kaho ko mai ko he komiti fa fo fa bita va inga ta mai ki pa mono tauhi anga hi tu tu ni koya o ko pe ngai tu tu ni pau ke fe ahi tauhi lele a bita bito he ngai timi a fe ahi koya ko ta fa malome komiti ki he kakinau tolu a komiti koia a ngahi timi, timi foke valu e te vita, eh? Pea ko ne tu uia koi ke kaupa. Ko mea pe taha, ne mea fokia ia lot maafu I he vainga koi hui, koi ne poupou ki ne whanau, pea mi vaini, pea pe mana tu I foki. Ako pe pa me tamasi I koi ne a lot maafu I he kolisko tupou, na o mai peo poupou ki he fotu ngawe koi ne okufai te vita. Ko ola ia ko ia o vainga ko ia a mama lo rugby tournament malo te vita
1: malo pues te te ka hokat mo ke tim ko na o hokon na o breaki te ha o sie te tim ko ia pa to i mai bu se te
0: io e te vita ko tim ko ka o breaki o vainga ia a honi a pule lulun ai a ko me ko fai ko sio ke ai te vita ko ta to ko ono o ku tau I he timi a fana tonga koia I fita blaki koia ol breki pa meti mi koia a lione a africa te vita ko timi ka e timi a lione tim de lei a pito e te vita ka ko ne to ko no ko ni o ku naukau I he va inga te vita ka to a foi flam roll pe ko ka mata tolu o ku ai a siare a lawaki pe pe a hukare va samson tau ke iaho pia mo pasiri o tosi. Aiko foi toko tolu e flying roll. Kau atu ki ai, pia mo semis tu pouta I loa I he fika valu, pia pehe foki ki a rich mo unga I he fesi, peko fika hongo fulu, pia pehe ki a fehi fineanga nofo I he kapa kau, peko fika taha faa te vita. Pia ku tarifa ki atu rewa ki ai a ofa tu unga fasi, pia mo saula mau, pia pehe foki ki a pita lakai. Ko ngā ua koni a ofa a tunga fasi, pia pehe foki ka saula mau, e te vita na kau nao he toki tāna ki atu. Ka koi ngō matatolu loa ni o ngō fran rolu, ae ko sio eni ki o ngō fran rolu koi ni a oloperegi ki a siare lawaki pia mo a pasilio tosi. Ko tui pe na fetongi na wā koi ngō tangata. Ae ko feunga e tau kautonga nao I he tau koi ni te vita I he ahoni pia mo toko hiva. Foi ono ngā ui loto marae, pia mo foi toko tolu ko ni tarifa ki te vita. O kai koha ki mea si isi. Toko lahi hange kautonga. Iyo, hange penia hafu timi kakato, ai olopere ki ko kautonga kotoa te vita. Malo.
1: Malo, teita maha kou tui maha kou ngulo kore ko tari tau tolu tonga.
0: Koia.
1: Aka timi toko lahi tainu tau e tau tamai ki I olopere ki.
0: Koia.
1: Sio ke whakalaka lahi hape te tau tamai ki. Malo e vai ngai tamai ki teita.
0: Koia.
1: Ko tu lewa ko ia a tau, ko ia ki he ukeni tau a ople ki pe mo, ane kui toko hi vano ke lau ke te fumi alahe na ia.
0: Ko ia. Io, io e te vita mahino apito apito ia ko fumi alahe apito a kau tangata ko ni e te vita. Ko hi ka ta foki mai pe, ke ta hoko atu te vita, ki he ola ko ia, te hoko atu ai pe ki he ola ko ia o te si, ulaki te si te vita. Malo. Ko huinga foki na talave ko por kama spoti I he wike ko osi. Ko fiema o foki he faya ko ko Afrika. Ke a we kaya a spring box pe ko Afrika o valu noa ki he noa o pleki. Ko fienga yeni ke tamate I pe urapai a foki ko ya Afrika ko ni mafitu a o pleki ki he noa te vita. Ko tui pe na tau mamata ko tohe vainga ko ni na tuu te ringa a mamani ka atoa. Ka e tau tau te fito ke he fonuani te vita ko tau spot fika ula ki eni o tau ofa I e tau whanau olopere ki te vita. Whakaongo a mamani pa e pehe ki nusilani pe e fe fe tesi ko ni e te vita. Te vita ko e kaweni he vainga maari e a e tamaiki. Pe a kaweni I he mea na unofo sio ki ai pe e fe fe taimi si kalamu pe a me taimi ko a e moro pe mo rock pe pe fo ke tai milan ni auti o sai pe pe klein pe ko ta tu a ka ko uinga ko fula la hi ko ni a timi ko ya a afrika te vita ko ya ko me ko ta si ta si o pe ki ai ki ke fula la hi ka ko me ko na he loto ta mai va nga te vita ko si o ki ai ka weni I he va inga ko pe he va inga mate moni moni ai captain I pe pe ki he ne timi te vita kai ki nau lau nau tolu e lavea pe ko ha kaku nau vainga ko nau loto ko uhinga nau iloi ko tu te ringa ma mani ko toa pa tau sio peke fuka unu silani ko neo ki e pou ki he timite o se ang e tau ko ku tau ikuna ko tolu e kai ki he taha ono kau ene fuka ilahi au pito ka pauna ikuna pe ku tau pihe ko taha fitu taha ono ai kai o ku pia ka pe fuka kai ilahi au pito ke sio ki he vainga ko ne fai he ganga ko sio ki he vainga ne fai he whanau ai timi ko na europele ki na nau vainga aki whakakaukau ai whakakaukau te evita moi me ai taha mahino au pito ai whaiako a teki pia moi whaiako a tifen ko tau iha hengo tama mahu inga au pito ai taimi a teki me taimi tifeni te evita te sio koe pia mahino lewa ko vainga ko ne lelei koe kau whaiako e lelei e timi ka kai ke o atu pe ia o ha mo ha mo ha o whakafalala ki tamaiki i o nau whaiwa i kai ko uraki mea koto a pe ko whaiako pia moene kau toko ni ko fo ye timi o te tatu waki e whanau wainga tau hanga tu waki e whaiako he koe mea e kune o ange e te vita kine whanau wainga tau si o ai pe tau wako ka amanake e ni koe ia ki he World Cup i he tau fo ou e te vita malo
1: te tā kou mana wasi naka naka uinu pe whaiako ia Springbok ki he tau kune o manai whao po he ni alo pe koe alo pe ki vea kaku taramunu ati he tata mai ki teita kato au pito
0: maro e nau wainga lelei o tau fie fie katoa ite. Koe, te vita koe, mea pe taha koe tukang koe ki ai, tuu koe o se tau, ko tukang e mai koe ring, whakahokohoko koe mamani, ko take olopereki i e tainimi, te vita ake poine hiva fa, poine tolu, Ko holo a Afrika koe taki ia, o hiva ua, poine ua taha, pia toki fika tolu atuleva a Ailani koe valu, poine valu, fika fa a Franse koe valu fitu, poine fa tolu, fika nima ingilani koe valu nima poini ono valu, pia fika ono lewa skotilani koe valu faa poini fitu valu. Fika fitu ko Asentina koe valu tolu poini taha tolu, fika valu a Australia koe valu a poini ono fitu. Sio ke fika hiva, ke ito pea fisi he fika hiva koe fitu valu, e te vita poini fitu valu, pia toki fika hongofulu lewa a ueresi koe poini fitu ono, te vita ko yanga ya tu ko ya fa ko ko ko i he ring te vita mahu inga au pito puri au pito tonga ia sio ko to me ania te vita o puri mahal ko tau tolu ku tau tu i he laini o e uo full tupu o ko ko me ia ko o ku na fenga foki ke fai ha fragege ki a siliva pein a me ko ni na hoko i tonga i he wiki ko o si te vita moi wiki atu, ai whenga koni ke whetongi e po ate pia moi kau whai ako. Kou tui pe ku kei taimi pe te vita. Kei taimi pe, koi uhi ngā, te sio ke whetongi koni ai olpere ki he tauni pe. Koi tu ospene whetongi pa mahino tua koni, mahino lewa whai ako ia moi ne kau ofisiare koni. He kou tui, mantui toi foi tese tolu. Toi tese tolu, o se tau koni ahoni me laione, tesi lewa i he tonaki koni. O hoko mai toi te se tolu e te vita. Ko tau sio ta tolu ka tau mauha fo i te se taha ke ua aki. He whenga lahi a pito a Springboks ke nau mau e fo i tolu koni o toi ka kai peke tui. Ko pau peke tau anga ku tui a te tau malohi ta tolu e fo i te se tolu ka e taha pe Springboks te vita. Koe mahalo koe whaka osi aki pe a ta whaka koini olopere ki te vita pata hoko atu ki he ngā spot ki he mori ki. O kuiai fo ko tukuange mai, ai kapteni koni ai olopereki e te vita, e hange koe, osi koe uero kapu i he tau fo ou, e ta foki a savea o vainga a kapulu riki. Aia ku kawa savea aia i hono feinga i mai, he timi fo ou, te nau hu mai, ki he feauhi koe a ai ena ala ela, pe koe riki a Australia, i he tau fo ou, e timi o kuia koe sifi, pe a mei Papua New Guinea. Koe kau a hou eiki e ni koe o Papua New Guinea, te nga hu mai. Pe a kukau a savea, i he nga taketi. Ai a koe, ose olo kapu he tau fo ou, koe wafe ua walu, e ngari e kau a savea, ta foka savea, ki he akapulu a riiki e te vita. Kau foke atu kate koe, malo.
1: Ei tau koe kita puu hoa ke fotu tu kone ane fotu tu koe teo kai ufika ulaki sika tol. Tafi fia pitae ahoni koe tau koe ahoni.
2: TNT Sport ki he wike kaha u. Malo abito, ka mou mea.

0: galmoa ki fano no ia koni e kulupu we the people New Zealand community incorporated ke wikeni o guato e be fano no ke ka me mi pa fato ka ia ngemu ko ta upolo kala ma fa malo sino mo fa feohi o ku fa ho ko be ia sta hotel to asila to luhi va ua great south road o ta huhu o kret a ho pure lulu o e wiki ko to ape tai mi hongo fulu am ki he wa pm pe ko ta aloha tei ke mahina ni e fa ho ko ia a ho pure lulu o e wiki ka au wa ono a kosi wa fe wa no pe ia i mo nga hi pare ki he tau fe au hi disco wolo si pe mo e aloha lere ta ha ko ia o kwata fra fe loto ma fana ke tōre kare ka kotoa pe o loto ao kalani mo mea mai ke tau polo kalama fra malo sino mo fra feo hi ko mo ile rei mo mo i fie fia mo toia a we the people fra papa tu piriki ta noa o fisa fitu tak
1: ko kore fenga mariko ni ke o ataki fanango nongo ko ni na toki tau mai e mau foi mea kai pa mei tonga ko foi talo tonga ko foi ufi ko kaho kaho mo e lose kau meire mo e mahoa ko e hopa pa me lai pere o kukilo e fa i he mire mila. Tua sila ke faikiai a fetu utaki pe amoe fika telefoni ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki pe a mau meiai e tua sila ko ia te ke mau meiai a foi mea kai ko ni. Malo. Penga maari ko ni ke oa tuai a whanongonongo a mapu a vaea. Ko tu uta mai e tau fwoi manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu, o rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki hene pes Facebooka o peti tovo finau. Pes Facebooka ko o peti tovo finau. Orea ki ai malo.
2: Kore whanga maari koni ke watoa ki whanongonongo koni. Ai ako tutuku ko ia ai tupou high school. Pe ko ia ako tutuku ako maolunga ko tupou. Ko ho tau aho o toki whakaho ko ia ki he aho tolu o okatopa. O ikai ko aho nima o septema. Fatonga iange ko aho aho tolu o okatopa o ikai ko aho nima. O septema. Mukatake o teuteu mai ki ai e ngai kulupu lalahi e wha a okalani. Kulupu ulaki kutaki ai a whaifekau mo i kaufononga. Kulupu wā kutaki ai a whaifekau mo sese la tai muri a tiola. Kulupu tolu kutaki ai sekeritari le sieri vao mo heilala maka. Kulupu wha a kutaki ai a whaifekau lolo mafare mo i tou ki muini mai. Malo, mo whakapapa atu me kautaha koristutuku a eako maalunga ko tupou malo.
3: Toi mini te wan whaapea hoko ai fitu. Whangamare ko ni te tau wakai he ki e kolo ngō e kakala. Pea mo siare pasa whai totonu, pea mo e tau ngahi o ngongo. Siare, malo e tau ma e fiafini.
4: Malo mo a ae whai whatongia. Pea katau pa mo ha a e tau whelongo aki koia e fiafi pule rulu koini. Kono ufu maono aokosi huafe huaono. Pea oku tatau pa moi ha, ae hamoi koe oku kamata ke uha mai, pea oku ai foki ae whakatokanga matangi, maalohi, pea ikai ngata foki ai pe foki ae momoko. Mahalo pēnā tō ha snow. Ka koe ki whakatokanga pe ia. Ka oku neongo ngai mea kotoa pe, oku whawhiawhia a e tau whelo ngwaki koia i he whiawhini. Ka takpe moke ato ai ki whanongo nongo ia koeni me taha ngai kautaha i koloni oku i loa koe needs. Pe koe whie mau viviri. Ko tōnaki koia e wikeni me hiva ki he taha. E whaho koa e oku i loa pe koe New Pacific Market for when aia o kui he feitu uko Aranui Wainoni Community, feitu u whakatoke la weni o e koloni. Pea oktogolahi foki ai kā inga tonga he ni. Ko ngahi mea katoa pe koe o ku whema o i he marketi, i koe metokoni, koe ngahi nau nau hange koe ia, koe ngahi mea whakatonga, whakatau kotoa ia, ihe aho toko naki mahino mai ko no toki au tak mai pehe fia fini ai fanongo nongo ko ni ko tokonia ki kautaha ko ni ko tala city ko ni trust ko ya a crisis in pe ne ngoi ko ha ai nga me au ku hoko o ku yai ai mamahi ya e potu fa ko foki e koloni ka ko a honi ne whakahoko ai aho no kamata mea ne afi, o no whakahoko no fuaki, o e ngāhi pāre, beko e ngāhi matai tohi, kihe kā e ngā tonga. Kihe whānau tonga. Whānau pepa moi ka kaito o lahu, me mei fōka ka wako he university, o ku nau osi matua tu ana tolu, o kai ko e whānau pepa tahaiwa wa noa wa taha wa o wa tolu, ka o kwhai at fōki. Pea, ko e whawhia fia ia, ko uhi, ko e tōtaha ko ia ko Te Mareti I Tā Aufa. Te Mareti I Fifita Tā Aufa, nei mau e ia ne post-grad diploma I he fine arts. Ko hahano ana rātū, ko e post-graduate certificate ia, I he whare I, because counseling studies. Ko Rose, lolohea, maata lolohea, ko e certificate I he criminal justice. Ko I whalame paea maarie, ko e master ia I he fire engineering. Tau fokenia I he Ngahi Reason for All I he Universito Canterbury. Tau ku rotonga whai foka fotutu ke o e kau Palofesa heni ki tonga tokoni ki he tawhaaki ko ia o fire engineering. Ko mea kua via via opito, ai ni kua auki ai ai toa tahani paea mo lotu tā aofa maile. Pea I kainga tawhoke ko Lesieri Preseta, Master I he Education. Lama maa unga opito I loa ko e distinction. Pea pehe foki ki a Tonga Latu Ila Whare Tau. Bachelor of Engineering I Sivolo. Pea foki ki a Semisi Haukinima Whakaofo Fukofuka I he Mechanical Engineering. Pea koe ongo toko ua koe ni. Pea mutinau tolu pe ne keke whaha wheroa ngwaki. Ne lava mai ai ongo mātu ātea me Tonga. Pea pehe foki ke ngai uwhetu ke koia o Nusilani.

0: Tāe kuata pea hoko ai fitu, te tau wakai he kia e mosi koloto, ke o mai haki i o ngongo, me he tawhaaki ko ia o ko iai. E mosi, maloe tau maa o ai fia fini.
1: Io maro apito rinta, paukore pege hu whanga kuata pū, kai atāge hu hoko atua ki i o ngongo whila aki mo e pāinga aue, ko e whuatuha kristu tuku ai kautonga. Me hea piako Palmerston North High School, me Palmerston North. Koe, ne fuake hea piako a skola sipe u a kapulu, moe ako. Mahaongo tamai ki tonga, nai mao mai me korisko dupo me tonga i sanwari wa noa wa tolo. Nai mao ia e siho, siho katame langlangi mo whareata, fina. Ne lava lele e na ako, i ti sema wa noa wa nima. Ya kuna ke hoko at pe na ga poluma na wero pakai mo pakai na la la fenga mari e ki ona ka u promise to know ke tok fai ki ki atu e ka u ke ola mo manu na ma fenga mari e mo ka tan me he ta we fa na na he poi sai ai e to se ma mai fogi a piako a promise to know poi sai a skola si pe u ke fo aki ma ma mai toma

0: o kamataia i sanuare o tauni. Ka ne maoia e mo se se foka, ka mo wala uina si hoi. Ka ngō tamaiti kua ni na na waina pehe timi na kapteni ai Plinisi tau whaahau, timi toroa. Ka koe e ngō tamani foka na whiri mai nao me iai, pe a ia whamaro lahi geni. Kia hengana hara uwhia mo nau kau ngā oe me toroa. I he tari lereia e whaitangi ne. Whahau i ana toru, ke komi mai ha angota maiki, o ku akapu lerei, pia mo tokanga huke ha ko. Ako pāre ia koe ngāwe lerei, ko e scholarship, na fuake a pia ko. Ko e ngai monuho e ni, ko e o tāe tai taha ke fuake ke he u. A pia ko, ka whainga maari e whengawe aki mo e poisai, koe ngā koe nāu whaamu ke toi whakalakangi nāu Phase 15, ke lawa nā whea wau i mongai Phase 15 i koe i Nusani. He ukaure re ia ke tuwaki a te apiako, ke toi tōra i e kau lesesita mai ke apiako ke mana koa, he guai pārane re ia apiako ma uai. Koe ane whaihoke ke tūtaki ki tonga, ki e ngai skoa sit koe ni, whaihoke tūtaki ki e ki a tere, te he foki tonga hai, pia mo toroa. Pia neo si, haramai me a tere o kuia nao programa na scholarshipa na tori mo si a pan, pia koe tonga hai pe, na kai ke lava hafu te dutaki mai mi tonga hai. Pia koe mo nui, na mau e toroa, koe ngā koe ngāwe lei, koe ni, hingana hau fia mo nao kāo ngāwe, o tai le lei e ngai, fie mau, mei a pia kō ki ngai, tohi ngongo lerei mo e. Tako e skola si bua ni, o ku mea kaa tōng tōtong pe ati ako. E ko whai tau e whā, pe nima, e nau hi ati ako ai, o ku tōtong i kaa tō pe koristu tuku wana ati ako. Ko ia go e, pe ngai whanga maari en, o ku whātō ngai, pe nai whai e kore ke whāpō tā no, mo kau tangata o pāmasto nofu. Pe e kia, siona o tika koroto, ke le tupou, Paro vei kos, pe poke a te ora whakahau pia mohono wā. Pe koe haa whonga e lawa ke whawhenga au e aki ai, pia moe pois hai, ke toi whakalahi mai ngai whanga maari e koe ni ke ngai scholarship, mai whanau tonga, ke nau mao haa whanga maari e ke nau hawako mo aka pūru heilo na mao haa nau kaulelei. Koe ia, koe huinga lahi ai ki whenga at koe ni, e whahapota anoa mo e kakai mo e kau tūki mua ana i Palmerstoni e whakotū hakoristu tūtu. Koristu tūku tonga ai poisai i Palmerstoni. Kau tailere ia e kau tamangwani pa kukai hunga ia e kumai goni goni ki e leti o e whaha ngong whikau aki pia mo e ngā weni pia kupopou lahi mai ki ai a risemi mafi whahapokene o sami mafi pia mo whina mafi. Koe kau e kau uraktanga whamiri na nofoi na i Palmerston North he whidunga fulltupu. Ka koe whana auen ko nga lahi o hoko atu ngā aue. O ku ngā aue pea ni whemi he poisai pea moe o ngani lau mape. O ngani lau mape koe koe istutukuia o Palmerston North poisai na e koe fufua o pereki a tonga na e kume ape ako o mawhainga maari e toku fufu. Nā upopo mai ki he kutu whakaukau. Koe ai e koe ki pui pui tua pe ia ki he ngā ue o kuwhai. Koe whakaamu ia. Ke whai hawhi ngā ue aki whakataha pia moe community tonga i Palmerstoni. Ke whakatu uha Kristu Tuku ai poisai. He ilo nā toi lawa ke whaha. Ke sio mai ai Kristu Tuku ai poisai o kuwhai whi ngā ue aki. He ilo nā toi o mai ke toi lahi. Ai scholarship ke whakatau. Koe toi tani miu whakatau tolu whakatau whā. Koe whakatau mūia ki hoko hoko whakatau. Ai scholarship koe ni, pa kuwhae when koe ni. Koe hoko ati ki taukai ngā Palmerstoni. Pehevo ki ātakai o ke Manawatu. Ke mō teiteu mai. Kuwhae e whotutu ki a ngai whenga paanga mō a ngai. Mō whaila ke be mō e kau kuristutuku. E ngu whae tala noa o ku ilo tō lahi a pitoe. Ai tamai ki tonga nai hū ke kore ki he poisai. Kaku nau mao whaingamaa ri e lahi abitoi
1: Whamalo laia tu kia te koe e Mosikolot. Ai, o mai o ngongo lele I koia mei he Palmerston North Boys High School, Tonga Old Boys, ke me at ki ai ho tau kainga, ngai whainga Māori e, o ku tai Māori ai e tau whānau Tonga, koe uhi, koe ngāwe, koe umofa hoko, ka tau toki talanoa anai I e polo kalama whela fwaki sipoti. Mālo.
0: Yeah, mālo.
1: Toi mini te fitu pe hoko ai fitu. Tau wakai mua he ki he hape o e tainamu apaya. Pe tau tok foki mai.

0: Malohi e guofamon.
1: Malohi e guofamon.
0: Faka amuge usio pao.
1: Faka amuge usio pao.
0: Kako e feo faagia kakao.
1: Kako.
0: Alasi e kupereo wha. Ko e tumu ake kua whatau ka. Ne siu ma fua ka uenu alo I mata. Iho a pēna ko haku tupakanga. Anea hoku sino vai vai.

0: se o qué? Siete os que abrego. Cacoloto, jacuto e jaquea. O fajemo hoy, caen cabea. Y nasi lo mata, en matalupe que es.
1: You're now listening to PMN Tonga.
2: Ko tātou miko o se mini te hunga fulu me he whitu. Tā hōkai peke tāu polokalama ko ia koko, ko e polokalama tāu loa ia a ia oku. Whakaukatia i he malumalu o e siaola, whingawe aki whakataha a e siaola, pea mue kautaha ko ia e kauwhaiako tonga a okalani ata. E whia whinu ko whiawhia, ke kauwhataha pea mo arisi tatafu, ke hoko atu ai polokalama koe ni, ne ongo ku ose ai wike lea whakatonga ia ka oku, ke ilahi pe ngā imea ke whakamā opo opo, me he wike whaka ofo ofa koe ia ko tau toksi tu a mei ai. Arisi, maloe tau mao e whiawhini.
3: Maloe tau toi mao e whiawhini lin tāpau ko ukole pe ke whamarumala te ngai whakatapu o whawhai ihe. Ngaru ea mui polokalama PMN Tonga, hangi koe lau lin tā, wow! That was Kaweni ha wikerea whakatonga, maalahi, whakalata, whafo ofai ka veinga, pe au tau fie fia I he wike lea whakatonga whafo ofai au pito talpe me sāpate o au ki he, ki he, ki he tokonaki ke lere pe programa. Kalama pe oko tau whawhetai peki eiki pe tau tuka toe langlangi ko hi ko ene whaki iwi mo ngahi whakakau kau whaka ofa ofa ke whakahoko I kaweinga ko eni he tau ni koe koe koe hiwa koe whe unu mau inga ia ke mo ui ai tonga pe au tau fie fia katoa pe ko lawe I pēna e tue maki hange wike lea whakatonga he tau ni linta ko uhi pe koe koe kaweinga ko eni tau ni mo ungahi ungahi nau nau, ngahi ke tokoni ki he e tau wikerea whātonga, whāfo ofa ai ngahi posters, that o mai he Ministry of Pacific People, mwen nau ngahi video, hange tau, tau si o pehe, lahi ngahi video mahana I tege ke fuwau mai ki he tau ngahi, ki he opeka nai tuku mai a he weekendi, pia hange pe koe, koe ungahi porokalama e rinta koulawe I pe, na e ufa fo ofa pe lahi ngahi mea oku kei hoko atu pe ko uhi ko lawe I pe ko ngahi apiako ko Evandale College pe pefo ki Manurewa High School nao sio oku nao toki whakakakato nao tolu e nao ngahi katoa nga I ai wikerea whato nga he weekend ko iai oku hange ia ko porokalama ko eni a siaola mo ata ko uhi pe ko lawe I nai mo mo ua au pito e tau whanau me he tau pehepe me he ngahi ako tuku mo, ngahi preschool ECE a uke lau lau tohi ngahi intermediate pe pehefo ke korisi moe ngahi porokalama pe a ngahi university ko lawe I oskamata ngahi showcase ko uhi ko teo teo ki he amata kiloa. Ko iai e rinta te o vahe vahe atu pe ai ki nau nau ko eni o whaka am ke toe ke whakaloto lahi atu pe e hou eik mui ka inga tonga. Ko e porokalama he tauni ai ata tau pepe ko e au ata ai porokalama ko ene ata ok maungawe whakataha mo siaola ta he tauni. Ko iai o kuai e o kukonga tolu. Pe ok maufiefia ke maungawe whakataha mo PMN Tonga. Ko uhi ko e tau pepe ko e spelling bee a ia ungawe ake tohi ko e ni e hou eik mui ka inga. Aia na e whauia e ka tu inu kuafe pia na e pulusi ia I he tahiva hiva ua ko e whamanatu ai it was dedicated ko uhi ko e the Silver Jubilee tu pōwha and ia ko whamanatu ai siuperi siriva ane hokosia ke taloni o tonga. So, ko e tohi eni o ku whakaamu ko uhi ko tau spelling bee, o ku kapaute te ai ngahi mātua, you can find it in the library, o kuai e ngahi, ai ngahi lea, ko uhi ke whai ngofua ange, ko uhi, ko lawe I pena e vahe vahe e... e o sayasi he wike ko osi hanga hilea te mbunga aka ko tohi yeni o kwha amu ke mawai ai nga hilea te tau pehepe e kamata aki pe ai nga hilea ma maa e linta pa pe foki ke tau kau whanongo hange ko ni ko tau ilo ai whanau ai alfapeta whakatonga vaweri mo ungahi, you know, lea koini I he nipa mo ngahi aho oe, oe wike, ngahi mahina, ko hi ke mo, so this is for the year 7 and 8, tau pepe koe whanau koini okunau I he, tau year 7 and 8 in intermediate, te mo lava mo tol o kau I he spelling B koini ai taulua spelling B. Ko ngahi lea ko lawe I pe, I think o os toko wau whewha ampe ke o toko tolu pe toko wha, he koe ta onina e, koe ta o tahani mai ni hono hokosia ai tau katoa nga e wike rea whatonga. So if we can have more, te tau whakahoko ta tole ki porokalama ko eni, I he ose ako pe koe wike eni, koe uhi ke tau tuku ata e ngahi, ai ngahi ikuna, whanau pe koe ni okunau kau mai, and we will put it out into PMN and our winners aia koe toko tolu. So we need some more of our year 7 and 8 mō loto lahi ke kau mai I he spelling B ko e taulua spelling B. Ko hono wa ko e tau whaauhi lea ke he tau year 9 and 10. Ko lawe I pe ko e tau eni o ku nai toko lahi kau lea ia I he year 7 and 8 tau sio ke he lau tohi whaka ofa ofa ai ngahi lea ko eni e tau whanau ko eni he lau tohi ka ko e tau ngahi lea eni me he tau year 9 and 10 ko e whakaloto lahi atu pe ko e kawe inga ko e hiva ko e whe unu mahu inga ia ki he mohui ai tonga pe au whaka ampe ke mo tuku mai ho mo ngahi lea ko lawe I pe e rinta nai okosi ai ki I kau lea ia e okosi maawe ke tuku atu ia koe uhi ke whai hono voti koe ni on PMN Tonga. Koe ato tuku atu pewi ke taha ke mo o mai hombo ngahi lea koe uhi ke tau ki he whi auhi koe ni. Ta tau pe mo ngahi vālinta e tuku atu mo ia koe uhi kou lawe I pe a ngahi apiako o kunau kore mai pe ke ki tuku mai pe hataimi ke nau o mai e nau ngahi vā. Pe e tuku atu ia he ngalu ea koe uhi mo e ope, ko uhi ke whai hono vote, ko uhi and whakamalo lahi pēni ki he offer ai Potunga Awe Pasifiki, the Ministry of Pacific People, I he mō pōpō mai he tauni, pia pehe foki ki he PMN Tonga, ka ko ko tauni tau fie ko uhi, ko lawe I pe ko e tohi ko eni e linta pia pehe foki e kau whanongo oku si hono toi ngawe aki, ka ko lawe I pe I he taimi koe nei, ke I ako ahe korisina, ke mau, ke ai halea whakatonga ia. Ka tau fie, ko ta mai o eki ko e ni, ko Edgar tu inuku afe, na ne pehe ke whau ai ki tohi ko e ni, ko e ungahi comprehensive lea whakapiritania, o hikia, o liriwe ki he whakatonga. Pa guai, mo ngahi instructions. Pa ko pehe ni, man, pe ai ha taimi ke toi republish ai tohi ko eni I he ko uhi ko taha eni ta mai o eiki e tkatu inu afe na e wha koi ai lea whakatonga pe a pehe foki ki he I he taimi ko nei ai Pacific Island Educational Resource Center I Okalani and oku tau fie maupe ke tau you know and whakaroto lahi atu ki he tau ngahi mātua. I think I he library, you have it in the public library, your school library, and see if we can tau seo pepe te tau lava o mawen ke tau koni koe ki he tau spelling B. Yeah, so for a lot of that, Sigai Linda, I think that's pretty much koe tau porokalama ki he weekend. Ka kuai ai ngahi exciting things oku, you know, oku whaamu ke tau vahe pe koe uhi koe ke oua ngata pe I he weekend taha, ka hokohoko atu pe e tau vahe mo e tō utupu koe uhi koe tau lawe I koe ni ki he data ai ai tō lalo ko eni e tau lea me tau hongo fū ke tahani mahe o 0215 ko tau iok tau fie ma o ko eni ke nau si i. Kau mai ke pōkalama ko eni, hange pe ko au neongo ai wha heheu pe wha mei tere pe he like he ka pe ka pe he taimeni i ka tau feinga ke tau lea whakatonga he pe tau whakaloto lahi tau whanau na e whaile i mo tupu hake nu usilani ke nau loto lahi o kau mai he ki porokalama ko eni ko uhi oktokoni pe ia ki he taulea whakatonga I think koe wiki ka hau e mā wai e rinta ka koe wiki eni mahalo e tuku ate ngai viti o ia ke voti kamata ke voti ai ka inga tonga ia ko haipe oku mō koe whanau pe ko eni I he lea oku mō manako ki ai mō vote ki ai, you know, koe lahi peho no si ofi, ko nā tolu e I kūnai, ai whea ahilea, pia pefo ki ki he hiva, pia tau fie fie, koe hui koe ngahi ofa koe ni o kutuku mai I he Ministry of Pacific People. Ko e tau spelling bee, e linta, o ku whainga Māori ai toko naki, ke like, o atu ai ka ui kūna koe ni ki he spelling bee, ko hi ko weekend ia ta tuku atu ke oat ha wike taha ke like fai mo sio e ka inga to ngā ia ki he kau lea ki he kau hiva ko nau os o mai e nau ngahi hiva ke tau whiri mei ai ka ko hono whakakātoa ok mau whakamalo lahi atu whafofonga ta siaula o saia skupu mo e timi siaula pa pehefo ki he ata mau palestini ko ana pahulu oku popo fau mai pe kahi me mi pa ko la ve I pe ko wike wike na e like fu na mo ua au pito e tau kau fai ako ka kono whaka katoa linta malo e mau whainga maari ka ku te ai hangahi mea ke toi o atu whainga maari ke tuku mai pe hombonga hi whehu I he PMN Tonga ko lawe I pe o kuai you know ke comment mai pe o mai hangahi mea ka pau te kai ke fuu mahino atu me he tawha aki ko eni ai si au la moe ata malo linta
2: Malo apito arisi pe a okfora ma fana fo ke potala no a poni ko eta toki si tu ani mi eta wiki hangi pe ko yana ke fata no ke wiki faka ofo ofa hono ka veinga mo me akoto ape ma fana a tonga me he ka ure ka pe o a o ki he ka kai la la nga nga we anga ko nga ya ko E fia fini ki mua koe he e tā polo kalama na o tātai fo I hiva koe a nau saimone. Pea oku tō atu e whanongo ke fo I hiva koe ni. Ai ngāhi heri aki, oku ngāwe aki. E hiva, toki hō mai rēpia ki mui, tā koe na o si rēpi pea tō ngā ia ki mua I he ngāhi whao koe ni, he?
3: Oia.
2: Pea, seo ke fo I slaine whakamui mui koe a oe fo I hiva, I misi mo one o wha koe pekia kaumea. Te tau fiu tatoho no vavaloi, ai ngāhi whao koe ni, pia moe loloto e nao, whakakau kau, ke lava ke tau hanga o talanoa, I pia vite, koe mahino ia, ai maarie, pia tō atu, moe aonga koe ia ai hiva, kohono aonga ne hiva, e arisi kou sio ki ai. Koe tau whanau, e fuu boring e ka nau toke nau tau tō ako, ma uloto hafo I lea. Koe hiva, koe tō atu, pia fuu hiva, koe oku nau manako ki ai o si hive hiva I pena o tolo tau whafufo pengi ma te maatonga he e koe o wha au o ku ilo pia he taha kotoa me he kaure kapa aku ko tui koe fo I ka veinga le rei au pito eni na e foko tu e he potunga au e koe kakai pasifiki a e ta uni pia ka pau e toi hoko atu pia he tau fo ou e oku kei lahi au
3: pito
2: kei lahi au pito e ngahi mea ia he musika oku whaka amu ia ki tau tala noa I pia mo Ngāwe aki, fupo hiva.
3: Tā koho o lau, iyo. Fupo hiva koe ni ai konisi.
2: Fupo hiva
3: ngai toki osi. Iyo, koe, nai osi a peo toko uango fulu tupu ai ngahi api ako. Koe konisi. Te kai ke osi ai ungahi api ako ia na e oku kau mai ki he e tau ki he po hiva koe ni. Whaka ai ngahi hiva ausu, he e tau sio koe ki he mana koa koe ai hiva ausu. Koe tā uni, koe fuafua taimi eni, oku ai ki praise and worship. O kua e tau ngahi hiva o manakoa. Tau e mo tau hiva palasa. Whakawhiawhia i he sio koe ni ki he mohu tale e niti. Moe mana koa koe e tau hiva whakatoa. Moe kas, ko tui awe ka pau e toi lele pe ha toi fo i hiva ia he tau fo o koe tau ka venga e toi wha fo ofa. Pea tau, hange pe ko lau e erinta a himi taha taha wha he. Tā koe, o koe e whasia e walu. Hono hiva i ai taha taha wha. O koe e whasia tupou niua. I mean, you know, ka pau e ai hangahi he, ai ngahi fasi koe ni ke tau sio, ke ako ke ai e tau whanau, e toi, ke toi uhi ke toi loloto angi. O wa ngata pehe wike, ka toi ka pau hoko ai ngahi kave, ai kavenga koe ni koha mea, ke hoko hoko ate tau tala noa, ko uhi ko, nai fufanga maa whanau pito eli. Tāpa ko mula wei pia mahalo, pi e mien tonga, na e lahi ho ai ngahi pokara whaka ofo ofa, e tau ai kavenga koe ni mo e vahe vahe na e whai i he tau kainga tonga, nofo a kainga tonga i Aotearoa.
2: Kuia. Koe, koe hiva, po hiva koe ni nai toki o si a whanau a ko aris. Kai ke te Oi. Lava ki tau tala koe whanau koe ni nā nau tupa ke i murini, whaile i murini. I he anga koia e nau pu aki ngai fo ilia he hiva. Ka pau te nau tala noa mai e lava lewa ke te lava o tala o kai ke fui lele i fefe e nau rea. Ka ko e nau hiva, tō atu.
3: Tō atu. Moi kaske ke he. Whafo ofa e ta unirinta. Koe ngahi apea ko katorika he. Ngahi koris kato. Nau yes, hiva pe i he nau ngahi hiva. Hiva koe ni e nau ngahi hiva pe ni e nau siasi. Tau lave i pe u ngahi hiva ke he ko e ta uni. Na ke ke ngata pe i he hiva usu. Ka ko iro pe kau hiva usu i he mana koa. Ki he tia whanau ka koe. Iyo, ka mo oni ho lau. Koe taimi koe u hiva ai. Ok vahe vahe mai ngahi mātua. Koe ako koe e ngahi hiva. Nau toi foki mai ki ap. Ok nau whanonga tu pe ki he hiva. Koe ni a ngahi hiva. Koe upaku nau fie fie ngahi mātua. Mo ngahi kui. Koe uhi koe nau whanonga. Ok nau hiva whakatonga. Paka pau e toi hoko ai hiva kakala. Oh, ka kufa fo ofa au pito e ta ai ka venga he fia fini ka koe whakaloto laiat pe e rinta fa malo laiat ki he pimen tonga koe tau pokalama koe ni e tau fenga pe ke osia he wikeni ko huika e wate i kuna i he toko naki pe koe ape ke wiki ka hau rita te mato e foki mai pe ke uhi ke mau vahe vahe ko haina leu kuhi kunai ai ai taulua spelling bee, taulua speeches, pia moe taulua hiva. Whakakurupu ka koe, koe ngahi hiva, ka pau e lahi ange pehe tahanima, e toi whakafu ofa ange, ka koulawe i pe, u ngahi hiva katoa koe na hiva he polo, tu mō kau mai, mō sen mai koe uhi ke tau, ke tau si ange ke uhiva, pa kohai oku, like, malohi, en koe voting, koe whiri e linta o whai pēa i he PMN tonga. So e tuku atuia he vave taha ke whai koe ni ai whiri he kainga tonga pe koe ni. And mia malo au pito linta e mau whainga marie o ku mau honga ia pe au ku tau toku makai pe ki he wiki kahau ki he ikuna. Malo au pito.
2: Polo kalama tau lua ia. Whakakua tia Arista Tafu e Fafini, me he si ao lāpea moe ata, tātok foki mai me polo kalama ko ia i he wike kaha u mālo.
1: PMN Tonga.

0: Leo Mali e ia o e kata me ako ia a ke pulau aki. Pea mo e te ulea, he mo oni o e ofa. Pensi o ia o e fiafini. Mo tau tami ko toi mini te wahiva, pea hoko ai malo. Ta hoka peke tau polo kalama ko ia oku hoko ko e polo kalama langi kaka o ia. Polo kalama e ni a e tau tupu. Whakahoko a te polo kalama o e fiafini e whaifekau i kilifi pope. Pefoki kia whaifekau hausia i moana tau fui.
1: Alo e tau maari e kau whanongo, o e mua matabure mo mea mai e polo kalama ko ia, a e talasi te tau tuktonga tras, a ia ku i loa ka langka kau. Ko e tamu a e polo kalama ko ia, ngai koe mo wha mea i gano o atu a e ngahi whalato lahi me tau tupu, a i fuke lava me e tau whanau, e marae ke eke, ne whahau kato rinta, ngai wiki ko mari watu, pe a lahi a pita mga hito konu, tau whai ke mātua, me whalato lahi. Pe a ihi wiki ko si, pe a moe weekend, tau tala noa ai ki he whanau, o ku palopare ma, pe a tau fiefia, ko wiki kau mai a e whafikau, a hausi ai moana tau fui, pe me penaros ko ia a Christchurch, pe koe koloka ka la, a ia koe te fitoi whakaukau o e nau ngā we, ko no whenga ke, ke whakakake kake, a mo ui whakae loto, whakalau maari, whakaata mai, pe mo e whakasino, o e tau whanau koe, ku palopare mā, koe hui ke nau toe whoki, ia lelei mai ki society. Ia ngē koe nā mō mea ki ai i hewike kōsi, nā mā tala noa ki ai, ki he nā ngā we, pā mō e whakakaukau, o e lalanga mō ui, whai e potu ngā we, e hausia, pā mō e potu ngā we, kau aki, pā mō e nihi, o e tau whānau ko kafu, whakai loto, whakai atamai, pia mo e whakalau maari e ko hui ko e ngāhi whaitūtu uni a tau pepe whai ngā whaitūtu uni halana nau whai o e si ai ki nau tolu o awai ki e tūnga ko e ni. Whiwhia programa ke taitai lei ko e whaifkau ki he tā hoko atu e weekend ke konga noua tā tala noa nge ko e na tā lawekia he uke ko e si ko e tala noa fuko ni ko tala noa ke whanau o ku palo parema, pe a he nau palo parema e whaihano ases, pe kono sivi, furifuri hi ki nau tolu, nau atamai, pe moe urunganga, moe hafua, moe hafua, e kau matauta o e atamai, moe kau toke tā, pe a toki au atuai ki a koe ki hena, pe a moo, maha mō potu ngā we. O kō lawe i pēr kai kua ngā we whai ngō fua e ni kua ngā we whai ngā tā. Kua hui kua whānau kua ni unā ui kua tukia koe o kū palopare ma au pito. Pēr kui kai ke wai ni hea kua ke tari ki nā utolo e sōsai e tī. Pēr au pēr ke ngā i whā miri pēr mwe kāi ngā. Pēr mārē ia i he ngā we kua ni kua mō whai. Mwen ngā guru ke whakaunga tā maki ai. Ki lawe mai ange ki ha whakakaukau o e ngāhi values, poka ngāhi mea mahu inga, o ku mau ngāwe a ki hena, ki he yono whenga ke whakafoki foki mai, pe whai to'o aki, ai loto mo e ongo, pe mo e ata mai o e tau whānau. Ngalo mwana.
2: Kore ke uwhanga e whakatapu, kamata ki a e proklama ni a ta mo e motu atu ako ni. Pa ki whakalawe lawe atu, ki e whakatala noa mo e fietoko ni a e proklama i a e tautupu, ki e anga e tauhi o e whana uwhangata ia. Pea tau whakamalo pete toko whai mai e ngahi whekumi, pia pe mo ngahi whonga, pia taktaha pe ai family mone whonga, taktaha pe whanua mone whonga. Pia u iai pe whonga ngahi whonga whakamamani lahi e ngahi whakatotolo ko ngā o e mai ngahi taulahi. Pia uku whai mea e ai kumi tokoni ki he ngahi whonga ko ia pe ko e whee whonga e ala tokoni. Ukai ki hafo ngai fuka awa o ha time. Te fito ia ke toko taha ku oku o mai. Pea koe mei mei koe toko lahi taha ku oku o mai. Pea koe toko taha ku o mai ku koe... Koe recommendation pe koe koe e kau social worker ia mo e kau psychologist kuna u refer mai ta mai ki ke o mai. Koe whaunga koe ke kumi koe koe whaunga ke ngā ue aki koe whatongia ia aku. Ke whakau kau I pe koe hae whaunga I ala toko ni ki o whatatau ke u nau nau kotoa ku o mai.
1: Koe.
2: Pea tari ake ha toko taha. Pea ku iai pe ngai whaunga koutu I pe ku o ku aunga. Pero na upe koe peisi, koe playfulness, uhinga ia koe fua ke taimi ke vainga moe moe tamai koe ni tatau pe boke ki tamsi, boke ki tahine. Ka ku fiema uia ke fua ke taimi o e ka unga aue ma na utolu, ke whakatupu ai, halalanga ai, ha toi falala ai toko taha koe ni ki tamsi koe ni, boke ki tahine koe ni, ke toko taha tauhi, pe la vai ke lalanga ai, mo fala to lahi ia ke ne toi falala ke ne mātua piko no whaamiri mo tu whakaholo. Kai koi mea ulua ki ia ko whi mau ke fua ke taim lahi o I ka unga awe mo I toko taha koe ni. Ta tau pe poka tamsi, poka tahine. Pea koi whonga hono ua nakulawe ki ai whai whakano unau koe ki whai lefo pālango I peisi koi koi hau ia mi whainga whakatotolo ngā umea ngā ue poka atamai. Ko ei uhinga ike acceptance. Tau tui whakalota tolu ia ki he whoirea koe ofa mpea mua tau tari taha koe toa pepa ku ngā ua ke tala otua koe ofa ai otua koe unconditional love. Aia koe mea ku whema koe acceptance koe ai kau ngā ue. Pea koe wako ia kau ngā ue mo teu teu. Ta tau ai pehe u ngā ngā taha. Tamsi poka ki tahine ku waumai ka mautolu. Oko upau ia ke whaipo I ngā aue ko ia ka olewa ku ongo he toko taha ko ia ku malu eni. Koe. Koe konga no ua ia o halafononga ngā aue pau peke mautari. Koe toko lahi tata mai kia ku o mai ia pa ku kei mau whaito o kona tapu pe. Ka ku upau peke ni kei whaka mahino I ka nau dolu. Ku oku tari tari
1: koe
2: a pini. Koe. Tau ngā aue whakalotu aki. Mare pe tau marae pa ku tui ki ai. Ko acceptance o alfa tahai mo unconditional love e tau tau mo tau fa ko Kristo mo e o tua os fua ke pe fo mo mo e be to ki to tahai mo tahai ne ko ni na kai ko no fo ui kana tu po be e tai mi mo va ai hala mo fe tu mo u ai fa nga ta ko ni pa pa ore ke fo ki mai ke fo ki an ke nga ka nga we mo te te ko mi an go tau bai Pekai ko ya pe fe ma ube ke na wongo he fe fangi ta mai ki ko time la fo ki ta ta fa na u bo mon be ya be ta ni ta ta hanga ton pe ko me ai ke fai ka ku wa ko ka nga we he ni ko fo ma ta la fo ile ya ko na nga ko he he pe ko si ko curiosity ko fie I lo pe ka pa ku ha ta ya fu ka long long o ya ko ya ba u de la tu le ko O fi go ai fi fili o fi I lo ko ai ki curiosity mo toko ni fuka fononga mo tau fa na u de tangi ko fuka tonga ko a honi ke ki fuka longo longo ya ina me ai hoko e ai ku te fuka ambe ke ni hanga o talamai ko ha e me ko hoko ai pe ko e ko fuka o si leva ku o ki Foi rea no no goi faa ku goi taha ngai fonga ngā ue ai peisi goi I goi empefi. Goi empefi pao tau fua kia moe ofa. Ka pao goi tapuru taha empefi ku tala noa tohi tapu kia I pena I langa I fatu o si suhi e ofa. O fe mai ka ngā ue ia ke fai fai fonga ko ia. Ka I lava rewa ke koha maka tukua ia ke laki tuku ai ai faa na u na ungo u na umaru. Ka mata rewa ke na utala noa pe fai rewa ngā ue muna toko ni ki na utomu.
1: Malo pito e hausia e komatala maari ku ke fai. Aia ko e ngahi mea mau ingaini pe ko e ngahi values o ku mō poko e ko mō tolo ngā ue konu mō fai ke lalanga ake ka ule ka. Ko umare ia pito ho lawe ke foi fai tau bebe kawe i koula koni hange koe tau fai kawe i koula ka tau tolo nai fukatu e tahine kui ni i tonga ai tau hiwa moe ofa moe avua avua ku mei kāinga peia pia moe whakakau kau koe ni kako e mea mooni a bita foki ai acceptance pe koe tau tari kakato ai ki tamasi iwa ki tahine o tatau ai pia koe ki aha tau mea fai whakamau e tau tolu, pukai tau honga whakamau. Ka koe tau si o koni i he CIC, pia tau tau te frito ke tau talavou, putungau e talavou, putungau e ako ako, me tau whanau. O ku tau honga e tau tolu o whakakalakalasi ai whanau, pia ku tau tari e ni ihi, kai kai ki tau tari e ni ihi. Ka ku maari a honga e koe o whakakalakalasi,

0: Katata miko o se miniti e taha mihi malu. Whamalo ki a soane one one pia moe kau ta mea. Ko ia na ana o mai e tau fasi na e toki o si. Hiva o e chibi e sangele ia. Tau hoka peke tau polo kalama ko ia o ku hoko pia. I he polo kalama ko ni ko fifia ke utata lelei. A whaifekau so a tame o ngoloka. Ko e pule sipoti fokieni o e korisi tailulu. Kau maa foki ko e pule folau ia. I he timi tau tahavalo ko ia atonga o kwa manaki ke nao folau mai ki Nusilani. Ki he ki tuna meni o kwa manaki whakahoko i he kau vai Waikato. Me he community tonga ko ia i Waikato ko fifia ki tatalilea Paula, whaifikau Paula Moala. Ke tokoni ke whakahoko ai polo kalama ko ia oi pōni. O ngā tangata a whaifikau malo e tau mau ai fiafini, tata lelei ki moua ke polo kalama.
1: Mai pa Rita, mai kamare whaifikau.
0: Malo au pito e tau mau ai fiafini, pa malo mo e tuku taimi ke kau mai ke polo kalama. Ko lawe ipe o ku osi mau maarie ai fotutu ai community me he kawai wai kato Paula ki he amanaki ko ia ke taltari e tau whanau i he timi ta o tawalu. Kai ke, te foki atu ke te koe pia mo e pure folau ke mo whakahoko ai polo kalama. Malo.
1: Malo, malo rita. Korpe ke maa whamaru malo penga i tau whatapu tau peku o kamata ke whianga o e kawhini. Ai programa de teu pio mero toga kai atamo mau ke ma tala no ape ki timi ko ia ku amana ke follow me mi tonga ai anta 18 ai timi ko ni ai hak fa kolisi ai go i he nia me me pure follow ai me mena ta we timi do ai fa ka so ta me rock ke ni tala no ma pe nga i a pe fa ka me na follow ta ta toki hoko hoko ta pe mo to biu ya te risi ko ka fora o ke mea i tonga ko tope o ku ui na pe hana o mai family bu hana o fa nau e ka mai he timi ko fora o mai me tonga malo o ka
2: malo malo pe mo pe mo mari ba u o de ke u fa nga pe mai fa ta po so no a fa ke ke ka ma ta nga e anan ani be ko e ne fa pe fe nga ki pu ya ko ke ka mai dengan tamak lele lagi kuatah atau boleh aku ada nai ya ini dia fini gue formal head to go itu time tu gue pengen mari ke saya tatano at juga gue moe tiwa ke follow up ke tim ini tak tawal gue atongan ni ngai polisi ngai aku gue yang ipe gue na ulah gue ni tau kuatah fo mui gue fulau fuku ni o ki makehe e me ngai tua ki mua, o ngai tua koni ki mua na o ato fetaula ki o wainga pepe a moe ngahi timi whakaako pe. Kai he fulau koe ni o ku mahino mahe tai nimi koe fulau e o ku mamahe atu mi tongani he aho oua pe a foki mahe aho ono. Ange koe uraki fotutu e mamahe atu he aho ataha. Tok mea ho nima, tau toki maa maari mai ne ngā ulke e komiti, e wholawa te pure pure ako kau maa kau ofisiare kwa mui timi te na wholawa te aho uawa, tai nau tok fok mea aho ono ko o katopa. Kono ua pe koe koe tukoe koe timi koni koe koe fili, o sia e ongo kapten, o sia e kapten, ya moe ongo tokon kapten ni kos fili ki ai, mea peo tana kfoa pini ko kapten ni ko timo anatai, ya mi he kristonga, ya mi he homa. Ya tokon ki ai tupou whaane lua, ya tokarunga lia hona, ya mo pendiketo rea pulu, ya mi he kosi a fo ohu, ya mi ewa. Ai a koe toi ngareva e timi, nā peko si pā ua dia ke mūtolu, pia nei whaipea ki kamata ki whinga e purea kō ka mā motuan, ka mā toi ngā ka opisiare mo e whānau. Whaiha ki Okokolo I tongani he tona ku osi ya ma pe mi ai tongi tokoni kakai fonua matunga ko na fi tokoni pe ki te wa ke folawa ko na ko ki atimi ko ya wa e ofo fo malo e pe ko ka e tu taimi bu ta ta le ki ma tolu ha pe ko ngahi yongongo ma mai ko ki mu e ke to ton matunga ko na wa to unga nga u ya tu ke te koe kau mai kai ngalo tū pia kong tūnga e whamaharora hea tu he mau whainga maari e koe ia. Koe mea pe tāku whaika e whaukwatu pē e kāinga kau mai maheni kau mai ngahi whamili ko toa pē o timi e tu whaiha no ui atu e timi pa e koe kore atu pē nai whai e tāi no mu whai whikau whikau ka mu e kakomotation koe ni ku firma o ne e bigi to ta di ma fa fikau ne fa ne fa hoko pe ne fa fikau ko mo be ko na ta no ke fa ko mo mo nga we pe gi to ta ni ma ka fo la o o ka wa mo tu an we pe na family to nu hena ne fa to ko ni ma gi pe ko to na ko ka fo la o pe ku fa ye ko re ka di mu to family ka ma nga ka nga lo tu tonga I he mi toni so fa na ko ni e wat pe un at be at motor ya ofa ya e fa he no fa mo anga accommodation ko ni e la wat ke fa na o malo lo at ke ai te mau kari e me lo to ho un amon bu to la pe fa pe fe tuta ki mai be me ngai kai ngalo tu ofio pe he mi toni na e na to ko ni at fa mo anga to ko ni at ia te koe se fikau ka ma o kai nga tu ia ke teu ko kono teu ko no fu anga ko no ko pe ko ka no pe se fikau ki fai pe ko to ko ni pe ko ki iwi ko ki ma to ko ka pu ria ko pe mo ki ma to ko ni me to nga ni e ka ak pe mo te nga va inga ka e ma fa na ko ki fui set fa la ni ka ha pe ki fui set fa ni pe ka o gulava he kaupuri a kofu e whakamore ko ia I to tonge ki te unga akapulu pe taha ai mo ki te unga whawhao ai mo e whanki nau nau pe ko rau whi unga mo I paanga e walua whi tupu walua whi tonga eni e o maau e ono a whi nusila whakakatoa ki te unga ko ia ka koe te kore kore at penia na whai at ke whamili ka uma e mahe eni ka mo e kanata ia ka pulu ba mo e kau ka pulu tutuku ko na ko atonga I nusilana alawa tokoni mai e na alawa ma o ua ki te unga e koe ki fui vainga pe kutolu kai os pe vainga ko e whehano teu teu e ki te unga ki vainga hoko ka koe kore penia e ongo I pe ho mau ngata anga koe te kore a koe nga maarie a ki te unga I kaha aki ngahi ofa pe e toko ni a ki timi ko ni e whai e wholau atu o whai e whi auhi ko ni New Zealand. Tu ki ngata he e whai whikau, tu kua pe ka tu ngai te hui e whai peho notari atu. Malo.
1: Malo, malo pito whai whikau. Koe hae whakakatoa, nā u mau peka timi nā rako mai kura toko whā nima. Pataha me ka ofisolo, ka u maki tai mini ku holo ai e tu unga, ai tolahi katoa e timi. Ke unga ke usiot ki kai moe ngā, ka pau kwenna ku lawa ele toko tā nima kwenna, ma te mausi ore ke toi ngā miai.
2: Koe le tu e tai nimi te whikau mau toko whā tolu pe. Koe ka ure ka wai ngā o I he toko tolu pe. Pe moe ka ofisiare e toko iwa. E ongo fulu. E ne e I tuena pe moe I wata poi ne lava o whakahu mai heni. Holo ka wai ngā ia o iskuatea toko tolu tolu. Pe moe ka ofisiare e toko ongo fulu. Koe ma tō lahi e koe tei nini.
1: Malo, Teke lau iba epe te mi pete u...
2: Lau epe ko hena.
1: E ka risi ko hena ku, whatata ka risi ko hena ku mai, ko e... Manager, so atame ya ngoloka. Ko e whaiako moia. Ko e head coach, Taholo Antoni, me up for all. Aika so atame ya ngoloka, me Tailulu. Head coach ko Taholo Antoni, me up for all. Assistant coach ko Griffi Latu. Me atere mo waka poreo me riahona ke trainer ko sa te gika wata boy go aveni morena me tu pouhai ke e whaka mau go toto ofa vea me tu pouhai me skeritari ko fatarika matangi me tonga high school pe a moe pure folau ko losana la tu me te pure aku sa ante ru aka ka official lawyer ai go ma ma tai mini ka kapteni da la ve ke ai ai melecha so ta me loka ka kapteni ko tu mo la tai tu mo na tai me atere to ko ni ki ai atu po fa ne lua me dia hona pe mo penetik a maria me glopsares, le aipulu, me apfou. Toki nga toloen me koristonga, ka timen me koristonga. Kapiteni, pa me tokotaha ko pahulu to'oa, Afa Pakalani, Pauli To'one, Semistoa, Simiki Fevareaki, Tevita Vailahi, Adrien Pole. Pea mo fatafehi toutai. Aiko e to... Nā tōni hia me he korisi tōnga. Me he korisi kotupou o iai Atonio Minoneti, Winita Alātū, he hiapo kisnā, Christopher Lolohea, Iben Sinipata, Sione Lolomāna ia, Wamrak Soane. Koki nā tōru ia me he korisi kotupou. Pea mei he apiango mahalunga o Riahona, o kei a Sosai a Kautai, Te Vita Kaumāwae, Atunaisa Frikitonga, Tortaani Makasini, Inoke Maasima, Samuela Eteaki, Tupou Palu, Sinimani Halatokoua, Kopilau Toluia mei he apiango mahalunga o Riahona. Pea kia ima e tokataha koen me apfou, o tokoen kapteni, ua aki atasi paia muri taufu'i. Ae ko ono tokoua me he apfo'ou, koris apfo'ou. Pea kia imo e tokoua me he Tupou High School, ko uhila takataka, pea mo tohitangi tohi. Koe tokoua ia me he Tupou High. Me Tonga High School. Tonga High School uhila takataka, tohitangi tohi. Koe Tupou High School kia se kona Vatikani, Eriati Halaufia, Tonga Longani, kukina utouria me he Tupou High School. Pea mo vavau, okei pe toko taha koin ko flanke te kafa. Me meko e kakato efo iti mi, ko toko tolu tolu ya, o asu maiko ini. Iyo, okei pe mo naungahi hingoa, e toke pe hapo kalama amui, e toki lau fraiki ke te mo naungahi kolo, mo e fraiki ke tamaki kakoutui ko si ilo ipe ngai mea ipe ngai familia e nau whanau kau mai ki tini. Pero uhi ko toko tahani manai ko mau e nau ngahi mohenga. Maharpe te mawhenga beha tolu noa o vai beha ua ke e ngahi mohenga ko eni ki e apsasini ki he holo ka apsasini e whaka malo, tu waka wa?
2: Iyo, malo ko e hoko pe e whaikau na te tānoa e kawaka mwe transportation kwe hapasi fi kawaka pe mono pe akiwala kwe whanau. Pele fai pe kore pe me iti au iu, matunga kwe na utokonia kwen mautolu, kono fwasi o sio ate kautama kwe na kwe akapututuku kuna u inu sila na, kwa sfai tano muna utolu kwe. Mea pe kuna ufai, mea pe kuna ufie ma u kwe na ukore mai, kote sini kwe hangi kwe, pasi kwen kwe, tu utatu na kepehe upa angai tahafe ono ngea unusila. Pea miyo kalani ke militoni. ayuna fema opena toria na ma o quotation ko ya ina ola na to to ko ni mai no to to ngi ngo pasiko o tu tam no fa foki mai ma to ko ki ma foki mai ki tongani pa kore me pe na to mo ki quotation ko fe ada ko a to ko ki a ko ki ma e va inga kama no no ki fe tuta ke tu pe o kuya pe ki ma e akapulu ofi pe he e holo Nai pepe tota ko me tia yu hanga nge ka pau te malu ki ai maru kamini te ono e hongo fulu nai e lue lue ko ke ki maa e koe ni ka ku ke e te peni pe he mau e mau programa whaka aho koe ki maa ke maa ka pulu koe ni e koe pe kore atu pe na alawa te o toko ni amai omenga kutiku ake pe pe no kore te pe me kongine kautaka pula tonga ni ke ngai kupe ngai ake koe me kau wainga tutuku kuna loto pe ke na toko ni mai he tafa aki koe ni pe a koe iyo koe mea tafa koe pa koe tuin sporti a koe mea pe unga kore koe kore mea koe te isini koe pasi Me voy a ganar una pe el agua este y mamá han capaz de estar más pe espacio haya capaz tú y ve para no pe que ya capaz pasi este no tu tu con mi mal de mapin con faulia no no totón capaz tú y ve tu corre corre el pene de vaco en ahí sponsor que no to tocó ni mai que el transportation good fan no Mia kau kifah fui mia to koni, bos fan fah follow atau mia kifin mia to koni. Betul kiyot be timio, oh fasih ambil imo ayun silan lagi. Faham aku mia to koni mia, aku tu fah pau be, aku ositari mai be kain atong aku tau be di nau fah yang to koni, mui popo kisi fanau koni, fanau koni, gue amanak, gue mau lele to koni, aku Ia ki whanau na lawa o mauha nau whainga marewa inga. E tipenia, teketekea te feituna ka umae. Ngai kupu whikau aki koe, no mauha whainga marewa inga ki whanau koe ni ke hoko atu aki. Koe tau mua whukpea no whotutu e tua koe ni. E ku, ia I whanau o ku nau tareni ti ia, pe lawa rewa ke nau whain, ke nau Ngoa tō wa inga inu silana, pe ae ngahi kalapu e nau. Ngai pukoi na tautu ki siwa I ane hengi hengi, I e wa inga koe na timi koe na e wawai oropele ki. Koe tō lai kaha e timi koe ane nai koe ane uhu koe kau tōma. Kau tautu I uktom ke hoko hoko se ini pe hea te tau wha nau tōnga, e maoha nau wha inga maari, maoha wha I maa e nau whamili, ngā tūnga koe kaha uia e nau tareniti koe fuakia ke eki maa nau tōma. Tu kapete fai fikau kapa kutea hai mea e whehui.
1: Halo? Iyo, malo, malo kaka. Koe, au maulo, o kono tonga, sia sene tai min. Aia koe, askoen he mape he tai miniti e, miniti e faa be nima, faka uri. Alere mihen ki ai. Aia koe ke uhi ngai kua alere motowei, matiko alere peke tuu he mama e, ku off mai pe. Aia, me meh kilomita e ua, Poin nima, mihen he taimin. Mama koe mihen ki he. Kana e mau pe ia e koe, koe me koe ofi taha mai a hen he taimini. Aia oku, na kwae fetu ta ki he presteni koe kalapu pe a, mea ofa mai he presteni, o mafeta uraki e, ki he malae, ke kalapu koe ia. O nau ofa mai e malae, pia moe shawa, moe lokfetongi, moe nau kotoa peo kufa eka trainingi ke ngawe aki he timi tato tongpe. Pia ku, tala mai rete le maipe moe ki, aiko hape whakataimu te maulawa o fio ke aio whaha mo teu teu, a ta hape he mai moe ki, he keiti moe ki e whare ke o katoa pe ki ai. Na ke lawe koe ki he pasi, o kei whaha rupe whenga hele taimini, ki ha kautaha pasi, na lava ma me pas haya hage pe ko la ke lav gei ke ko ti ko ma ta mini me ka ta pasi pa nga e ta ha fe no ngeau me malai wa kapuna ki heni ki apisasi. Pe I foi one way be. Ai tuku ke hange to foki ma kapaka te telefono. Kako price ko ia ia o slawe me fa uria. Kaparo e to e fa uri me ma ma. O si ai be ka tanga ko na u ofa ma na taimi ka fa uri pasien. Te na mai pe o fa uri o kapa ma o pas a haia mai. Ka u ofa me ka tanga ta ko ni ka tanga ke ke hen o fa pe ko ni ma na u ofa ma na taimi ki ma o fa uri ta tongpe. Ai ko foi roti e tahai hau e ki apsesi. Pea mui ahe tōlu kou whae kei mi, la ke lau kei, ai koe aru ke marae wa inga, pea mui foki mai ki heni. Koe mea taha koe, nae mui ahe na asi mai iho o mokolo kalama koe o, o haeta koe o Eva pe. O si ai pe ngai feitu, whae me whakaukau kia hei tai minmo, no tonga whae pe area ki ai, pe koe su, pe koe misiu me, pe mui stadium me, Waikato Stadium, pe koe oki rekleni, ai koe ngai feitu e o whai pe e si o kia ka pa e lava koe o aku tonu kia he koutu e whalo tlahi pe ke tamaiki, ke nau kau mahe ngahi, ke alu kwenye ke ngai feitu ueni, ka ku loto ngai whai pe tala noa kai ke pasi e tai min. Malo o whai ka, tu kai pe tai min kawa.
2: Malo? Malo kai kau koe ange pe ko ele si fra asia tu pe he ma si programa teori o ko ma ki programa finga pa an da ko ka to ka to na me ko me ki mu ko me ula ki me ko na ki ko le me fra ku ta fa fa la mari ko ti mi ko pe ke ma ti ti ula ki ai ko ki ti ti u ia ki ha ki hi wa o si ala pele na fra ko nai e fa nau pe wai ki hiva e fa nau na si hiva e nai ne ngalo ya ku hanga o hiki ke o atu yo pus kama tsa u vi va kan se no fe ma ku ki hiva ko e ma ngo hua ka ko me ma hu nga ta ku ko ki ka ki ula ma ka o visiale a fa ta na ma ku ma wa to hiva lo inu silan ka ko ku hiva ko ku lo ma man da ko po po la eta pe ka ta fa ki ku to ka ngo mai ai ta ngi malu e ha lo mari fa nau matunga ko no teu i nau tolu na fai pe kore pure ako me pure folau ke mau ya fai ui ke taha ke mau kino fotaha i tongan pe mau toki mama hai ato mau mati teu pe motuan e fai hano ono ako haki hiwa matunga pe usapate u laki pekoen te mau ao ate ki ai pe usapate te mau otu ai kwa te fatonga i fai pe koe eske tiu koe Va inga sapate matur sapate fraosi. Tapa ore to kia haki pol kalam fala umari e fitun e mui kai ngalo tuhe e fiasi ke ma kutu tuwa tuai. Tato aho sapate kua kua aho uti maho maturia ku va inga. Kua kutu ipe fai pio no teke mea kua ya mea kona kutkori mea yai ku kupu upe kia ihe kue tau mua pia tau ngaho kua ni tau te upe india e tangata kakato ata mai sino ka mai huwa te lau mari e tau whanau. Mara kui ai e kau, wai pia uia e ki nau whiwhikau pia ki fotu upe ki he. Ki mau ngāwe whaka aho, ki ai pia ki e fiaf ki tau. Pai haki he kuhanga koe ki mung proklama koe ni, ko nou iu e tene e kai ngā koe nusila, ki e pō koe whaka hau koe koe ki I fundraising e whanau, na maumah ki pocket money e whanau ke toto o mai ki tongan, na ki foi maa e whanau. Pea hangepe koe kua ki polkalama mahalo he, na te teo e te ke aho wha, pa koutupe maa na e te liriu ia te aho ni maa ke tok whaia e tau farewell a tau tolu, pea moe timi, pea mau tok fok marewa hai aho ono. Ono ta katoa pia ukau, pae petala munu atu, ko tui peu pe ke lava o mamohe, mga tunga, o toka ngai kina, ai whanau koe ni, e me whai e te kore ati whituna, pa u pe tai tai reiki mau tō, pe u koe pe e whatawang. E kei whaitokonia mai ki tau tolu, whaitokonia te whituna, ka umaha kai ngalot, moi ofa. Ko ku whai maa ki mau tolu, ko ngā pe koe te wake wholau koe ni. Tawange pe ke kei, ka pupulu mahe e ki halau maari whenga e te tau tolu. Te whaha kua ko tau hiu tau wā, la mea tua, Mano tu kanga kina he motuan si fana goni time go tope ulava ti mala ku faya family pa go fana goni ago ne kina be kina to mandu watu wa ko ma ulele tu goni ko ma watu fa he mata a fainga mari a ki ma to na fainga mari ma ki na to da pe mo na ka hu ko wa fala he ka tu ke fa ko ma ro pe tu ke Fano te programa ko ni ki fa ta hu yu ya tu ki kainga o family ko tope New Zealand ka nga tonga ko tope o tu ene tim si vo ta kavalu ti ma fola wa to fa ya finga ko ni ma tu nga ko tare ni ko an he e ki ma la to ma ro bit
1: ma ro bit ko la be ta taibi e fa ma la rita ma ro ma fa ma ri Lava o fai kamata te tala noa e fafiniki. Malopita.
0: Whamalo lahi atu ke teg mou ango fai whekau I e whakahoko polo kalama ko e fiafini. Ko tui pete tau te foki mai I a wike ki mua pe a tu uta a e timi I he fonuani. Ke e to e whakamanatu pe ko tau ka ai ngā ai ngā mea koe na fai kei po tala noa I he poni. Malo au pito ka mopo uria.
1: Malo pito. Kumata mea.
2: Oh.

Le mali e ye tangata ko sari sika fusi pe mo e hiva ko ya wailupe. Lolo tonga tau tal tali ke polo kalama ko ya oku hoko a ia ko e polo kalama ia mi hefi au ilea ko ia a e kalasi ni ma ke kalasi valu a e ngahi lau tohi na whakahoko ini I he wike ko osi pe a moe wikeni. O tai lewa a e ki whanongonongo ko ini I he whainga maari ko ini ko e whanongonongo whakataha a e kau polisi tutuku tonga inu usila pe he ki ha ofisa sela pia pia foki ki e kau polisi ifi tutuku tonga inu silani. Ka taki o whakamanatu atu e tau whakataha ke aotoko naki koe ni a ia koe aho wahiwa ia o ako sini. Whakahoko ni I e taimi taha ho ata ki he api o me sake o tumuri. Fika ni manoa o e Henwood I Mangere East malo koe whanonongo ia me ia siope matapure. Whanonongo atu kia ki motolu ko ia kau polisi tutuku, kau sela tutuku, kau maafoki a kau polisi ifi tutuku. Ko mou whakataha e whakahoko ia I he ahotoko naki koe ni, ki he api ko ia o me sake o tumuri, fika ni manoa o Henwood I Mangere East. Whanonongo au eni ki he, koe whanonongo whakataha e nia, ai kau koris tutuku ko ia sa antelu I okalani nusila. Ki he kau koris tutuku sa antelu ko toa pe I okalani nusila, o ko whanongo mai pia moa au atu ki ai ai tala whakatahani. O ko atu ai kore pia moe whakaamu, ke ke kata ki mua ka ke whakaata hao taimi, ke ke lava mai ki he tau whakataha. Ai ai whakahoko ia I he ato onaki oi wikeni, au wahiwa o aoko si, I he taimi taha e fiafi. Whakahoko in ke holo o apsiasi metotisi vaine mo onia I Greylin. Tua si lako fika tolu hiva valu o Richmond Road I Greylin. Ko e hoko hoko at peeni e tau whakataha tu o taha I he mahina ko toa pe, he kua ofi ki tau au ki he whakamanatu ko iaho tau aho I he tau ni. Aia ko e tau ia e te au a taha ai korisi, ko ia ai whakaamu pe, ke moulawa mai ke tau kau ngā kau, I hono whakamanatu ho tau aho I he tau ni, pe amo whanongo ke ngahi o ngongo kua umai me tonga me ho tau api koha apeka. Mā lōpe amoe whakapāpātu, me ia liline I nia vailea ko e sekeritari. Ki atoi whakaiki eke kā tāk whetutaki ke noa wataha, tā whānima nime nima whetutaha. Noa wataha tā whānima nime nima whetutaha.

0: Na ke lawe ki ai ta whua malo lahi ki Sutton Park e na ufataki mai e fuu ngā we lai whatongi a lai whauwhaua i e tau lahi pea. Ko eni ko pāsi atka tek mō tolo a e pulu pea pāsi ki a Olivia Momea a e kalasi fitu pea mo e kalasi walu. Olivia? Katake Olivia kake unmute mai whamore more. Tau fie fia kotoa pe foki e mula avia nge koe na ke lawe ki ai. Alupe tai mike toi whakalaka laka ange ai lea, ai whanau pe amu e nao manako koia ke nao lea he e tau lea ai. Tata te fito ke whanki ako koe nao ku lea hua. Foki atu ki a te koe Olivia ke o mai mua haki o ngongo mehi fia hi lea koia ai fitu mwe malo.
1: Ma loa pita linta pa ufa ma loa atka mo la via I he ma he vahe maali me fai. Koe kalas fitu mo e valu na e whakalere ia I Finlayson Park School e pae Lincoln Tonga koe ko sia mo ui. A ia koe fuafua whakalere ni e sia mo ui po Finlayson Park School ai fe au hilea ko mau tok fofua ka au ni hangi ko lau ko amolavia pe ko nga au e lahi a no teu teu pa ko me o ko fa ma halo au ki Sutton Park he na to o mai e fu nga au e lahi ko he ngai tau lahi ka I he tau ni ne mawala leva o Tau ngā kau ki ono whataki o fo I whatongia ko ia, ko e whatongia mamafana e tuku mai, pa ko wha mā lō lahi au ke kau whai ako o sia mo ui, kau māfo ke ai pule ako, me kau tokon pule ako, he nau pou pou mai, ke mauala ni ma whakataha umo umataha ki ono whataki e whatongia ko ia. Ko e api ako e... Kalas fitu na e api ako ia e ono. Aia na e kau mai kia e toko taha tolu, na e tau toko ua ki he mehe api ako. Pea miai api ako e taha na e toko taha. I he kalasi walu na iai e api ako ai e walu, pea na e tau toko ua mo ia, pea iai api ako e taha na e toko taha, o mao ai toko taha fitu. Aia koe kau lea whakakatoa kalasi fitu mo e walu na e toko tolu noa. Na e whai koe I Finlayson Park School, pea koe kau whakamau, koe kau whakamau e toko tolu, aia koe mele naite tau mo e folau, koe whai ako ia mihe University o Kalani, pea mo vai ko vai kai lahi aia ko e trotaha ni I loa aia he tafa aki o e musika pea mo e tongan studies ka maafo ko e New Zealand entrepreneur a vai vai pea ko e kau ia hene ngahi profile na o mai ku whawhetai ke iki ko hia ko e ne lava mai o ka ngā kau mo mere nai te I hono whamau I o lea e whanau na kau mai foki pea mo soane nofo ak folau ko e whai ako fuoloa eni I he high school I tō ngā pea na e whakawhiewhia na e toe hau ki Nusilangi o hoko atu ai he social worker na e toki osi ene retire I he tau ko osi kono tau ono nima bako whamalo lahi ki a teki nao tolu I he nao tali lelei ke nao o mai ke nao mea mai o whamau I ai pe auhi ko eni ko e Koe whamalo lahi, koe uia, koe mātu a tau whanau, koe ni asia mo ui, ne nau kau ngā kau whātaha mai I hono pōpou ki he whiahui lea koe ni, ne nau kau mai I he tawha aki o teu teu e holo, pea kau mai I he tawha aki o e mea kai, pea koe fo whamalo lahi I he lava lelei whatongia koe ia, koe tokoni a mātu a tau whanau, koe kou... Hange pe ko lau ko a molavia, te tuko a tuhe, nau te keke taimi ke talato e ola, malo au pito.
0: Malo, malo apito e Olivia Paco.

0: whakamāwhana ngai vai vai ko ia ko mō tōku mai whikau āki pia mō ngai apiāko nā nā o kā wātu pia oku o kou mau inga ia I he konga koe ni ho o molawei ae mātua ae pōpou pia mō tokoni ae mātua whakataha pā mō kau whaiako I he koe fō ngā ue lai na e mau whainga maari e fine motu ani I e pōpou pa moe tu ngā mātu ana ia e nau whānau I he wāwhi mā fitu, wāwhi mā valu I he pōre na e whai e pule ako a Randwick Park School I Manurewa East ke mauhanga o host a e whiau hi lea ko ia o e whuitau e ua hoko hoko koe ni neongona I kai ke aha whai ako tōnga ia I he apiakoni Kana e alupe pure ako e ke whakataha koe e kau pure ako pe ane pore I eia ke tuku ke host e Randwick Park. Ko e taimieni na e ke I he malu malu ai o e komiti ko ia lea whakatonga taimieni na ke fai whatongi ai a linta manu atu ke ta linta manu atu mō ka lolo fihaki I he potunga aue ko ia e kaka pasifiki na anau kau I he kau whakaafe I he polo kalama ko e ni kau maafoki a Fai fe kau tawa ke tu pouko mama o na e koe fuwhaka koloa lahi e nia ki a ki mau tolu tu unga mātua I he ki api a koni neongo na ikai ke hawhai ako ke ni tataki ki mau tolu ka na a mau tu upe koe pou pou ki he pure ako I he pore koe nane fai ka koe olawa ke mau si o tonu ai I he whiau hi lea koe au kwhai he tau whanau pia koe mea whaka mawhana lahi te sio ki he pou pou e ngai mātua whanau koe na nau oange o nau si o ange pe o kusi kei lele mui ai pe mātua I he pou pou ki he whankita mai ki koe na nau ange me ngai a pia koe whakafofonga pia koe salute a tau kia te ki mōtolu he koe o si ilo pau koe fu ngā ue lahi eni ai ngā ue koe ni hono host oe o fi au I lea. Kai ke, ko tui au o si tu te linga mai e kau whanongo ia he pōni, ke whai mo tuku atu ai ola ko ia o fi au I lea. Ka te tau ka mata pe olivia ka atak tau, toi foki pe mua ki a mula avia pe a moe, a pia koko ia o tahuhu, ke tuku mai ola ko ia I he ia ni mā pe a moe ono, pe a tau toki hoko mai ke a koe. Mālo.
1: Ela. Mālo, Linta. Mālo, te mai whainga maari koe ni. Ki mui ke lau te o lau hangi koe lau koe Olivia. O ko uloto pe ke whaka o te whakamalo I he o pe. Ko se whai whakamalo ke kau whai ako. He mau kau ngāwe. Ko hi koe fu ngāwe lahi au pito o pito na nau whai. He tokoni o I kai tokoni pe I he tokoni e whanau. Ko hi koe nau kau he whiau hilea. Pea mo teu teu ngai polo kalama ki he wikelea whātonga. Ka nau toi si kau foki I he kuki pe mo teu teu e holo. Pe mo toka ngā e kau a ahi ko toa pena e o mai ki o mau api a koe a koe ia. Koe fu ngā wela hea pito pana nau si I whai os ki a wele ngai whātongia. Koe ko whakamalo at ke kau ngā wela langa mo ui. Koe hi koe pou pou mo e ngai tokon ko toa pe o tau lava e whātongia koe ni. Ko pāsi mai mei saton pāka. Ka ko tui mahalo e te a whukpik sa ton paka e tau fo'o, ka tau toki wakai e tau hoko, ka tau ki I mānawa me he fo'i ngāwe lahi ko nei lawa e tau ni. Kai ke, ko e ka veinga foki na e whae fe ahi lea ai ni mamo e ono, ko e hā, e anga fefe, e anga fefe, ai malui e ki tau a tonga, I he fonua mulini a hota tonga. Pea koe kaveinga na e whae e whiahui lea. Aia koe o lale vaini, koe kalas ni ma, koe tolu, na e mauia ki he kawhataha, pe koe uniti tonga ia, a Mangere East Primary School, e moli mohea tupou. Moli mohea tupou, pe mi he kawhataha me Mangere East Primary School, pea koe tolu ia koe ua, na e mauia e Amelia Ahoafi pe me Sutton Park School. E me si awa, pe me Sutton Park, Ameli Ahoafi, pe ko e ulu aki I he whi auhi a karas ni ma, ko Anthony tu a ko I hala wafu ai pe me he si awa me Sutton Park School. E na e ulu aki mo e ua a Sutton Park, pe a tolu lewa a ka whataha. Pe me Mangere East Primary School pe. Ko e whi auhi lewa ko e kalasi o no, na e tolu ai a mele lose tu ngā fasi pe a me lalanga mo ui me he Otahuhu Primary School. me le lose tunga fasi me la langa mo ui pe au aleva ki ai anafe talai hafoka pe me si awa pe me Sutton Park School. Pe a koe ulua ki lewa, me Sutton Park, me si awa ai pe, ko se kope paongo. Ai a koe maufe auhi lea kalas ni mamo e ono, na e ulua ki ua pe a Sutton Park ai he ongo le vololo ua, pe a tolu lewa e kafataha I kalas ni ma, ka tolu e lalanga mo ui e kalas I ono. Koe ola ia e fe auhi koe na e fai I he lalanga mo ui me Otahu Primary School I he upule lulu wike kua osi. Ako ia pe malo.
0: Malo apito mo la via tau ki paspasi imu ai fa nau ko ni he. Si au ai ko tu ia ko ta pe toton ke to fa kafo ki pe ki si au I tau fo. Malo Olivia.
2: Malo apito ninta. Koe klas fitu moe valu, koe nau kawe inga ok mahu inga ke whanongo ae leo e tonga I Aotearoa. Ok mahu inga ke whanongo ae leo e tonga I Aotearoa. A ia na e klasi fitu, koe tolu, ko Otahuhu Intermediate. Otahuhu Intermediate High School, pia kono ko Anavuki. Anavuki koe tolu ia koe ua ko Molini Vaenuku me he Kirsten Intermediate School. Molini Vaenuku Kirsten Intermediate School pe koe uluaki ko Elizabeth Mafileo me Sutton Park School. Pe akupawa I pe mahino e foaki kakato ke tau fooou ki Sutton Park fulahi na wiku na anantol. Koe ia 8, kalasi valu, koe tolu, ko Angelica Sefesi, mi he Otahuhu Intermediate, a ia koe tolu ia, koe ua lewa, ko Folauhola Paongo, mi Sutton Park School, pea koe uluaki, ko Salalina Mateaki, mi te papa pa school, te papapa school, aia koe uloaki ia. Koe tokita weni e linta, oku mau tu upeo o participate. Ko inga oku mau ofa he u apia ko tuku wange atu e ikunamu e wamu e tolu kakinau tolu, he koki mau tolu faralele ko ngai tau mo ko fe au vilaya Sutton Park mo Finlay St. Park School ko ia I Sutton Park School e to fra foki a tupe ai le fe au lea ki mo tolu o mo fu tika o pito pe ki mo tolu ya ko ma wo a tu kone tau fo o ko ma wiku na pe to fra foki mai leva ki Finlay St. ka ko fra ma loya mo fra ki he angahi apia ko koe ni ko hia ko I kuna kafa na fai pea o mau fie fia ko toa I pe ka unga kau mo molavia saia molavia ia ne mau eni ki I kuna ko ia I linta ko mau tolu Finlay St. Park School mo sia mo ui ko e fie fia pe mo e seve kakaitonga faftai ke eki
0: Fa malo lahi atu ki a te ki moua e yonga fafine a e faifatongi a oski a virenga pe foki ki e toi ngā kau faiako I he ongo apiako na mohanga o host a e whiawilea ko iai tau ni. Ko ene uko sio e Olivia hangi uko ki I asi hua o ta huhu mo e tuki he tau ni. Ko ene uko nau asi o ku maho nau pare kai ke. Fa malo lahi atu. Pe a moe whakaloto lahi ai pe oa nā tuku he ngā wererei he ku malawa ke tau si o mata e ne hāfua I he e tau whānau I he ngāhi whi ko ia o ku mō whakahoko. Tala monu atu ki he whatongia ko toa pe iaha mea ke he kumotoi fie lawe ki ai ke tau whakaosi aki.
1: Ke ki I lawe atu pe linta kohi E tau whātokanga I mua ai Otahu Intermediate School hanko kulawe ane nai. O kia e nau uniti tonga, he, nei whotu e tau kōsi, o kui koe lupe kafa I loto tonga I Otahuhu. Pea koe tau pēne ua ake nau mea, kau kōtungu nau osi kau mai I he he sila he tapu pai ai ai iyo he a fa fe fe au pito pe pe fo ki ki he Kelston Intermediate o ki ai nau iti ni zonga nei fo tu he tauni ko e ko os hafo a pe I he tauni pe a ko I ko fa tau katea ko ai fa ko tonga ai ko lovely o ne fa lele ai iti tonga ko ia so tau fe fe au pito fa nongo ki fa ki bilingual fo o fo tu ko ha mo fo mai I he tauni pe ai ngā we lahi e kau whae a ko pe fo ke ngai mātu a I ono awe nau whanau ke ngai kalasko I mi whawhiawhia au pito kau atai pe mō lalanga mō ui he pue he tā uni I he tau fo oupe tau toki si ope ki mara e fuhu Olivia he palo au pito lin tāko ki mea pe nau loto ke tau hanga o whatoka ngai onki ai ongo pai linko fo ouko eni una kau mai I he place he tā uni maloa ke kau whae a ko
0: Whamalo lahi atke a teki moua, pe a moetala monu, whamalo ke kauwhaiako kotoa pe, hangi koe lau koe a molavia. Tau toki sio pe he malae fuhu I Sutton Park he tau fo'o. Malo au pito ka mopo uria.
1: Ofat, malo.
0: Malo, ofat.
3: Kromo eki galimo eki whanau nongo ia koe ni e kulupu We the People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O guato ebe whanau nongo ke kau mea mi pā. Whakatoka ngai ange mua. Ko e tau polo kalama a whamalo sino mo whakawhiohi. O ku whakahoko ebe ia he Star Hotel, Tua Sila, Toluhi Vaua Great South Road I o Tahuhu Auckland. Aho pure lulu o e wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Pea koe tau aloha tei ki he mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kahau. Ua ono a kosi. Wafe wano pe yei moe ngahi pare ki he tau fe auhi disco wolosi pe moe aloha lereitaha ko yei o guata fraafe loto maafana ke tourekareka kotoa pe o loto aokalani mou mea mai ki he tau polokalama whakamaloisino mo whakafeohi ko moe lerei mo moe fiefia motoia a We the People whapapatu pirikita anoa o fisa fetuta
4: tanga mariko ni ke o atua I a whanongonongo a mapu a vaea Ko tō utamai e tau fwi manioke me he mapu a vaea, me I houma, kanolelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fawalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fawalu taha fitu, o rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, Hu hake ki hene pēs Facebooka o peti tovo finau. Pēs Facebooka ko o peti tovo finau o rea ki ai malo. Tanga mariko ni ke o atuai e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me I houma, kanolelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fawalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fawalu taha fitu. O rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki hene pēs Facebooka opetitovo finau. Pēs Facebooka ko opetitovo finau, o rea ki ai malo.
5: Kore whanga maari koni, ke watoai ki whanongonongo koni, ai ako tutuku ko ia ai tupou high school, pe ko ako tutuku ako maolunga ko tupou. Ko ho tau aho o toki whakaho ko ia ki he aho tolu o Okatopa, o ikai ko aho nima o septema. Whatonga iange ko aho aho tolu o Okatopa o ikai ko aho nima o septema. Mo katake o teu teu mai ki ai e ngai kulupu lalahi e wha a Okalani, kulupu ulaki kutaki ai a whaifekau mo I kaufononga, kulupu wā kutaki ai a whaifekau mo sese la taimuri a tiola, kulupu tolu kutaki ai sekeritari, Leseri vao mo heilala maka. Kulupu faa au taki ai a whaifekau lolo mafare mo tou ki muini mai. Malo mo whakapapa atu me kautaha koristutuku a eako maalunga ko tupou malo.
6: You're now listening to PMN Tonga.
0: O se mini te tolo me he hiva. I he whangamare ko ni te tau hoko pe ki he tau polokalama ko ia o kuhoko. Ai a koe polokalama ia ae kawakotutuku. Ae Kolisi Tupou High School. Fifia ke utatalelei a whaifekau moimoi ka whanonga ke whakahoko ae polokalama ko ia ae kawakotutuku. Whaifekau malo e tau mao e whafini pia malo mua ae tukutaimi ke whakahoko whatongia.
7: Yeah. Oh, malo ane le linta.
0: Malo.
7: Pea ko kore pe ke u whangata ngahi tala whakatapu ko doa pe. Ko tala mo ka pui he ngaro eani. Ka ta ke whahoko ato e ki yonghongo mo e whanongonongo. O whikawaki mo e kau Pako tutuku, kau koe tutuku koea e Tupou High School I Aotearoa ni. Ka ki muia, tau whawhetai kutoa beko hi koe malu moui mo e tau ramahao ao tua. Tau whae mai tau moui, whahoi tui tui. Ka maa tau ngai family, ka beke kau koe tutuku kutoa be. Ka tau ausia e whakausia ausia e waro e mahina. O e tau whanonga ia, wanoa ua anō, o tau whamoni nei keike whaingofua e whanonga, o e whakakata ngāi ngā whatongia, whakakostu kotoa pē, kako hui koe kaumaya e ki, koe tau rea pē ia, kakostu kana keike kaumaya e ki, e keike lawa whakakata tau ngāi ngā whatongia kotoa pē, I e korisi, ka mai family, pa peke lotu, pa mo e pureanga. Ka koea ko whawhetai rahi e mawe ki whainga maari e ko ni ni ta. I whai atupeha ki ongongo mo a whanonga nongo whika waki pa mga hoina e ko si tutuku. O whanonga bena e o si whahoko atu e te wita maka e ki whanonga nongo. A ko whaambe ki whakato atu I e porokarama ko ni. Nei, amanaki be ke ma porokaramba pa moe whaifi kaupure whaifonua anu sirani, kaswe sirana tawataena tonga. Mo sese, ratai muri, a diora ka ku whae lotu pa moe ki whakata. Ia I he whiawhini ka mahalo pe, kapau pe, whainga maare pe, linta e te hu mai pa kapau I kai, tu pe ke u whakakato atu pe. Ki porokarama koia whiawhini. Ka whaata rotu. E lelei, o mau whamoni atu. Ko ngāhi lelei katoa pē, mo ngāhi tāpoa katoa pē, o e mo'uini, ko e hufataha pē ia, mea Fiona. E ko e fountain koe, pa lelei katoa pē. E tāpoa ki o mo'ui, ko mau koroa iai, Kakoi tui tui, ka maa mongai family, a pei ke programa kone lenti o, ka maa wha mōni atu, ka ngahi tāpa, katoa pē, o e mo'uini, ka maa winasi ai, kōpataha mea Fiona. Ka maa maa o e mo'ui, pa maa whainga maari, ki whakakato ngai ngā, whatongi katoa pē o e aho, ka maa ki whainga maari e koni, ke ngaru ea, ke lenti o, programa kone, bie mea tonga, ke whakakato ai ki whatongia koe ni, tuhi pē koe ako, tuhi pē koe whamuri ka maa siasi, ka marau mo nūmurau tāpua ki ai. Tāpua kina mai porokarmani, ke tuke langrangi ai pē ai a Fiona, I e mau ngāwe mo I mau whai whatongia. Karaisko ara ko mau whamu ui, e meni. Koe uraki pē ai whanonga nongo ia ki kau koe sutuku, Pea ko tui pea uia ku mo osi whanonga ko toa pē mo tō ria I he ki hongongo koe ni kau hui koe tau Preston Lahi. Aia koe Preston Lahi koe, a kau kōsutu koe ia o e Tupou High School. E si tō tau. I he whanonga ngā. Pena e whakakehe ka sene wharau ana I hu ko osi. Aia koe whaife ka au o Simo de Vea. Aia koe tamai o ei koe ni pe koe whaife ka au koe ni. Koe praisteni lahi loroa ta haini, taim lahi ta haini. Ai tau koe tutuku. Pea whawhetai na e tali ui pē, pa na e tali koe au pē. Nga he whatongia, na e talaroto he konferenisko e tau ni. Konferenisko e na te au māua. Na e talaroto ai, ko hi ko e ne mauene māroro, ko ne au ia tau whitu ngofuru. Pena ane tatau ai ko hi ko e si si mo se no ngai fatongia. Pena e amanaki pinki whanau mai ki he wikeni. Pae wha o wane ki e whanau a kone toe tatau ai. Ki e tau kautaha ko tutuku kone tau e tau re lei. Pea kone ikuna e wha pue pue. Pea kone Momo I mai. Tau koe sutuko ai whatongia. Ki tau hoko atu. Ai tau he tau ngai whatongia wha koe sutuko. Tau ja koe abeako na tau akwai. Ai te pou high school. A koe ia kou ki e mao bea whaia maari e koe ni ki whaongo atu ai ki mea koe ia. Ka mwe opaki ka ngā mahi peke wito ka maa poki ai pānau. Nā iai mea pai kau sea mārono pā te wita whinau, pā nai he kau atu pei he mea koe whai whatunge ke putu, kā ku rotonga ni tonga pā hoko ai mo pai ngatā koe ni, pā nai kau atu pei ki ai te wita whinau pā honga e pei ki tau toru, ai kau koe sutuko. Ika ike ngatā I koe reo reo atu ki he whatungia koe ni, o ku reo reo at big ia e toko ni skreitai lahi pe aia ko tua merie. Tangata koia pua koi sutu koia ka tua merie ko mutu puiro I pe ka tua merie e pai tua. Koia kune to at pe fatungia reo at pe ai ki to kipai e fila kanga I ke tau fo ou. Pia toki whiria e hataha ke ne tongia e patongia koe ni. Nai whakakato he whaifika au e si mo te mea I e ngahi taurahi. Ika ike ngata ai ko hui koe Koisiroro Tonga. Ko hui koe tunga kou ki ai koe Koisiroro Tonga. Whakataipa mā roho mu ngā ue. O tōka ngai rei api koia ko taptu roro. Ka nai hoko ai api, ko e tōko nilahi api toki he conference koe ni hono te au māua. E nai mei mei ke noko ki ai e ki kauwharau e feitu keke, Amerika, ka tīwata ke tōtupu. Nā nau whaka au ngai e api, api ako o nau I noko ai, ko hi ko ngai whatongia ko ia o e senturi ua ko e o e lotu. Ka ko ia ko whamano adui o mo tokoni, mo kau, mo tokanga I kina, mo popo ki ngai langa whakarakaraka e api ako. Pena e hoko ia ko e koroa le rei ki ngā koene se si mo ko tredi si. Na e rahi au pito, na e nau ngā o e aki. E api ako. E ngai krupu ke pa mei muri. Ta te pitu ke tau tupu. E kai ke ngata ai koe tokoni koea ki he naunau koea o e computer lab. Aia kumu hangapeo I loi koe toa vena e tau whakakato e tau toria. E o si maone lei a beto hono whanaunau ia computer mo e umea koea mo e loki koea ke computer lab koea. O si maone ia Tako si ai pa mo e internet te Starlink o ku si huka ki ai. Pa o ku malama pe ke nau whaia e nau ngahi porokarama nau toru o whai mai ki Mulini. I whepea ta pa aki peko I Mulini ki Nusilani peko Australia. Peko whepea ta pa I mamani ke whainga maari e whakaako. E lawa pe ke nau ngawe aki ai unu nau me mea ngawe ko ia I e kompilta lep. Ke whakakato e nao ngai whinga whakako. Ika ike ngata ai koe nga mawila bēna e whaifoke kore ko hi koe waa whakateknikare ki ngai korisi koe ia ni tua wāloroa. Aia koe ilo bē koe koe ki wae taha bea mei tatamotonga, wae taha nukunuku, wae mei koronga, mga olive. Pena e kore ko hi ko ngai nau nau whakateknikare ki ai. Pena e tāri e whakataha ke whakata whan ki mea ngā au e ko ia. Ea, o sa awe, nei whakapono au e ko tēnei e kuia e unau ko ia. Pea ko huinga e nei e kuia ia te uta whinau he tai mini. Ai a Marko ane api, nei ai Palestini a ko, a moe kautaki ko ia, ai a ko o whaiha no tāwha ki. Ai u, mea ngā au e ko ia, kai whaiha no whakakato, ai unau nau whakatekinikari ko ia, ke Tibet ko ia, ai ngai kosika. Ai a koe whai whakakaukau, moe whakaamu, moe ko re, kau koe tutuku, ko hi ke o e rie kina. Ai a si ngai whanau, mena pek tō lai, pek tō si, ka o e rie kina haki whanau, nau mau hatare niti pehe, ke ngai ngau e whakatekinikari, ka ki mao me mua hawhangi mea ngā aue ke nā wako ai. Ko hui koe nā umo ui, i e kaha au ke nā urawa o kamataha ki ai, e nā utepio ki he whainga ngā aue mo whainga tareniti u nāwi ai, tare fito ki he ngā aue whakatuku ngā. Pe koe uhila, pe koe palama, ai e nei mahawinga pehe ai ki naunau koe ni whakatekinekare, ke nā kamata me ai. O ana, hiko me mei nahi whake upo karama pehe ni ia, ku monu ia pia, ko se fine ia, pa monu ia tu pia mo toroa. O e ngahi ko lisi ke ke, la nahi koe ko lisi aisi aisi, ka e lia kina whaki a pia ko koe me uta. Ka e ka whaka amu ia ke wale kina ki nā utonu, ka nā kau pehe monu ia. Ke teu teu e nao mo ui, ka ui me koe ka hao koe ia e nao konoa. Pai a pakurotonga i tonga, ai pai pekau, a te vita ki nā, ke paa kata ki umea koe ia, pana osi tāwa ki e unau nao koe ia ane afu, kai whakaonga i lewa ia e ngā i kolisi koe ni. Ka koe ia ko pā maroa tau bito i ho mou ofa, ho mou toko ni, Pako mo o whaeni ko si wha, o whaeni ko si wha ki tonga, ko hi ke teu teu i ake whanau. Koe mono ia ki whanau koe ni, e kua leo ki ai, ai ofa mo e toko ni koe ni, ko pai koe ke teki tau tolo. Ko ki iongongo pe ia, o whika waki pe mo e tau koe suduku, mo e ngahi mea koe ni kua hoko, Ta shute ke kaisirara tō ngā, pā mō e tā Palestine lahi, kua tō tāu kui e nāna. Ai, whāwhetā, i pēko ku sio hifo e ne di, koe e mea whāi ki koe no si mō te, pukai mūtu koe no si mō te, nei. E mea e taine kui ni, koe ki ngā tāi, koe taine pinsesi. He koe pataro ni ia, he koe tāu pataro ni ko ki ia, ai taine pinsesi. Sa rote makileo. Pilole vu tuita koe tau pataloni ia maka skei tai lahi lewa ko si mo te vea. Ko ki whanokono atupe ko ki ongongo atupe ko hi ko tau waho ake kone nai tupatu pe e le tio e te vita maka Ko hui he nai amanaki ko ki nai tau pai whakataha pa tāna tau tuku ke kakato he tau aho he tau ni e aho ni ma koia o septema. Pea ku toloi ki aho tolu koia o katopa. Ka ku whaipeki i le siri tonga ki tunga papai. Ka koe whamanatu beia koe ngai kurupu. Ngai kupula lahi pe koia whana tau kau koe ki ai. Koia mo takitaha kau hiko be. Ke ngai kurupu koe nana mō kaukoe ki ai he tau kua si. E, ai koe kupu ura ki, kupu koe nana ia te au. E, kurupu ua, kukuroi buia nana ia whaifei kau mō sese la taimuri a diola. E, kurupu koe hono toru, ko si mālo rofo ke kif moana. Pea kuitonga a mtofiri nana moa. Ka koe grupu ia o koe tau niu taki ai a ango whewhine. Ai a koe skeitari ko resi eri mao, pia mo hei lala maka. Koe kumotoko toa bēnei kauke grupu tolu, ko mo taki ena I tau ni ko resi e rima pe a mo heila la mata pe a ko e kurupu whaasi uga no wha a e ki take e be a whai pikau ro la ma whane a mai kau toa kotoa be ki mui ni mai kotoa a e ki mo toru kotoa ko ia ki mo kako be ki he taki ko whai pikau ro la ma whane Ai ko tau ngai kumula nahi a kono wha. Me me ko tau ko I taro ngai bie wha. Mo tau ki tau whaka maa pōpō bē ne krupu ia te iape. Mo tau ki hao bē tau a hōko mo osi mao. Mo tau ki ai. Kai ki ngātara hei ko tau mea toko ni. Me me ki tau hange bē ko tau kua hiri. Te pire bē I mua pa mo I pāwhi bē. Kai ko pāwhi ko ni e ua bē. Tahabe me tō matahau, ka taha me tō he ma. Ka mō teo teo mai beki ai, koe kōtunga ia. Koe prokarama koe aho. Koe prokarama aho, ko marotonga ngāo beki ai pa mō e sea. Pai pekau mō sese la taimuri. Ko hi koe pato ai ki prokarama koe ia. Pe koe tau marangai aho, pe koe tau penoro me. Ai e fōtū e ngai kame inga pa whai pēha ki lea gea toko hua pe katoa toru pa tau pēnor e ai atā pē ke tarife hui. E ke hāha whai kame inga te ma fōtū ka hā kame inga e whakarakalaka e ai polisi ki mua pa kōtū I te tau toki tāno ki ai kako te māu pē ai porokarama koe aho a mā sio ki ai pa moesea pa toki tuatu lewa. I kai ke ngata ai koe mea lahi poke taha koe hui ke whakakato e aha koe ia. E whakakato ai ae tau whiliraka ngā. Koe ko muhanga peo I loi kau koe sutuku koe hui koe whehiki taki koe si asi. Pea ko pau koe mawaha a whaifika au ia. A o sese la tai muri pia me whaifika au puri koe he ni. I ae tō tahke. Ka ko hui e mawaha mūria pe lahno tai manae ki tonga, ko hui ki ono family. Pe kai ki ngā tāi, ko tau tawi apatawi pāngā, ko Filipe Samate pa vikau, o ku hikia pe ami henia ki he ki wahenga ko hi au e nof. Ki ai, ka ko hui ko e tau ngāhi I raka ngā pai patungia, o whingā bē ke tau pahapau ia. Pa mō tiu tiu mai bēki ai, pa mō taranoa bēki ai, he ku mahuinga bito ki a te ki maua, mō e sea, mō muri, a ki mō tōru koena, a e tōu koeni ki loto loto mai ki I mui ni, ko hui ke mō o mai a tatake tau ngā oe, mō tau whatongia, he koeni koe tau ātunga aeni, koe tau skeritari lahi aeni, ko tatau mai ia, I e whurunga ngā, Kako e whakaamu ia ke mō tū mai. O tatau pia pe whine pe mō tangata. Ia, ko hai pia tāha ko mō hurui ki aeu, ne mao e tare niti ko ia, mō e tau kei ko ia, ke tatake tau whanua, mō whakahoko e whatongi ia, mō ofa mai, o mai ia, o tū mai ia, ko wiki he tau whilera kāma ko ia, e pai. Kai ke ngā tāi, ko e whakasi pē, ko e rintā, ko e ki... Panono atuwe ko hi koe naiae ki projeki koe lori. Koe se mau he e korisi loro tonga e nau lori ke nau whaia e nau patungia. Pai ke ngata pe ke lava ke nau ki uta ke nau ngowe. Pai te lava pe ke whaia e hunga I ngawe ke ke he pe I koro ke mai lori. Pai nai osirai ki me kawa na aku tufa tufa atu ki a ki motoru koena na e au atu koe ki ai. Kore atu pē ka aku whainga maari e pē amu tū I mai me. I he akānu kona ko o atu. Ko hui e ku whi mao pē tai mi ke kume lori ki whakakato ki whatongia ko eni ki e korosi. Ka kono whakakatoa ko taramono atu pē. Ki ati ki motoru toa pē ka u koistutuku. Ki ngāhi ngā whatongia ko toa pē ku mō kosia. I he roto whare whamiri, e pe ke siasi, e pe foki e ako, tau tau te whito, I he apiko taputu loro. Koi a kou whamahano atu, pia mai talamonu atu, te ki mō tolu. Ke tāpe kina ki mō tolu, he o toa kei whakata haivi lahi, ma keres lahi. Koi tau langa ngā ue koe ni, mo tau whanonga mei taimi ki tāni ti, ke keres ia, mo kares ia, he tau mo ui. Mo tau whai whatongia, I whakatonga whatongia, mo whanonga whai, mei taimi ki tāni ti. Ke tau whanonga pe, mo tau whatoa me rie pe. Ka hiri tau whanonga ia e māma whainga taa koe ni, o whakakata sanu ngā e whatongia. E au tau whakatoa me rie. Ka hiri tau whaifatongia mo e tau ngā koe ia. E no wau sira he wani mo e whewhia ai mo i taingata. Koe au pehea au ta e talamono ati ka te imotol, ka koe sutu ko toa pe, ka tau teuteu pe, ka tau aho. Di ai be ha me ngu to kan ki ai ba fetu tak mai me ke te au be ko buri pe ko eske tali ta ga ki na ta ko ha be me ku mo to kan ki ai pe tala no mai be ki mu to hi be ko ta u a ho no pa ga da ko fa ma no at a bit to ke di mo to le ko pa to ngi a ko pa ma no tu lin ta pa no a bit to ke di ko ka ma flip te bit ma me ka nga we Pa maro ata bito he wha tuku mai e whainga maari ke atua e ngai whanonga nongo mo i ngai whanonga nongo mo i ngai korosi. Ko maukau atu koe a i ko hoko e koe tāpua ki tare ki ngā tai e. Ke ongo atua e whakaamu mo i whekau mo i ongo ongo whanonga nongo ki ngai tapaki ke he kau koe sutuku pa mo e siasi mo i whanua. Ko wha maro a tamuto rinta, ka wāpo ka Filippo, ka pēa te ito mai. Kui mō tōku tō pēa ka ngā aue, a reti o. Pa ki tāpe kina ki mō tōru, e o tua. Maro a tamuto rinta.
0: Wha maro lahi
7: a tamuto rinta.
0: Kataki, o kuha whaifekau?
7: Da jaha mena ki tōkanga ki ai?
0: I kai, mālo ko tui koina ko mā pōpō pē ai whanonganonga ko ia ki he kawako tutuku i o tuku mai.
7: Yeah.
0: Whamaro lahi a kia te koe i he i o ko os e tatai mi e whaifikau mālo au pita whakahoko whatongia.
7: Mālo, ke pahausa di pē. Pea ko kereise ai ki ko si su kareis mo whrahe o tuā mo whehe nao maari mā andoni. Ko ko mao aroa whā, ko tu ngā ue, nimi kau ngā ue. Mi mātou tō pē, mi kau koe sūtuko. O whai pio tai ngata. Pia tai ngata. Emeni.
0: Emeni. Mā loa pite whaifikau, ka ke pō uria.
7: Ia.
0: Nimo tōk mea mai whoki ia ki e polokalama a e korisi tūtuko ko ia. Tupo High School, ono whakahoko atu e whaifikau mui mui ka whanonga. Whainga mārekoni i kōre pēke o atoa e ki bōbō aki whakamamahe koe ni.

0: 疫情的覆盖蛮大了，包括对个，俺一休要么非常爱么呀，也老多个尼玛勒伊卡里塔伊个 availability 也头烦恼，蛮多。包括你包括老，可能会变变他们富那样，我还拉还变呢，该都懂个，没那副变变呢，那独立个那副，各个国应该就需要个系。Orang apa mahu ya beni kapi yang sun sun dan tak keluar. Waktu kau niak mai mahu, waktu kau kontrol lagi ya, waktu kau family kau mai kau ngap orang phone wa. Kalau tu kau time tak mahu faham now, bawa kau main ngapih, ya ya orang lele, mai tahu faham now, kau pih dia kapur tahu phone wa.
1: Malo opito e niri pea e o lawe goi a ki he mea whakapaanga. Ko tui ko tafa a ki eni o ku lahi lahi mao pea e longo a tau tau te fito ka ki mao tolu ko eni o ku mao longo a lahi I kai ha a mao ilo e taha ki he tuunga goi a oku iai e tokoni whakapaanga ki he tau akapulu I tongana. E lawa nai ke tuku mai niri ai koe hae lahi oe koe hae ai konga I ho omo u kempeini o whakapaanga e ai alapi koe hareva e konga o whakapaanga koe mei tonga me akapulu I unioni a tonga o ku maunai hawahe ai whanau koe hae ngahi tuunga pehe kou tui koe mea peia e solo vai longoa a koe a kakai mo si ono tā palasia ki moutolu o ka pau e ilo pau e kakai o ta koe me ae o ku pehe ta koe o ku paanga pe nima e toko ni a kitonga koe ke akapulu ka mau pehe matoku wa atola e wanoa.
0: Iyo, koe ya te amu ilo vai vai ki he turi ki whakapanga pa ko koutui koe konga lahi o koe ilo kawa he world rugby maade pehe pere pisete fit noa o ku kawa he world rugby koe si wahe whanau koe wahe me pureanga pia koe toko ni aku o ko mai he whanua mai timi I karetahi e taim da tau pe o ko mautala noa lahi ke whanau ko tui pe koe e se ngai kālanga ki mua ai makatunga ai wahe pia moe ki se ni te o kumbau hangi pe ko klawa nenei ko te wainga pe mai karetahi koe kaluse whai lahi Maratunga, ko te hau ke, ko te whoki me ki tonga ni ke whanua, ko whoki me ke vainga mai whanua. Kau kai koe mea koe mau o mau ni ma. Te wai pe whatata koe ni, koe koe mea lahi taha o mau whamalala ke whanau. Koe se ni te kumai me he pureanga, koe tuku hau ia a tau kakai. A kakai koe ni kunausi marketing o tangutu holo he vehala. Koe ngā ke nā hounga ia, e koe pāngai taha pe pāngai ua, e koe hae lahi ku atu I he akapuru atau ngā. Koe tui pē, o koe pime nā ngai whie mao, wai ngai mo ua, o koe tukua te whāmiri mo I ngā aue, ka nā ua mai koe ngā koe whie wai ngā mātau ngā. Koe tui e taimu lahi, tari lele whānau koe ngā, koe kise nitu kua mai he, Oranga tonga, lava ke nau inasi ai, lava ke nau ilo vai seni tia tuku hau o tau kakai. Lava ke nau appreciate ki kohai ki momo kuma ke nau vai vahe ai pa nau foke kumoia.
1: Malo opito nili pako tuiko e hangepe ko ia ko whakatala noa. Osmahi no ia kia ki mautolu. Ko homo tū kui ngā tāena. Ko homo osi ngā ena plan A ko ena kuo alu aki he tamai ki I he ngā hi kempeini ko ena kuo lava. Ko e hānai hano toi whiri oi o pe ko e hāho omo plan B mo te evita. Ke whiri oi pe ke motivate ake tamai ki ke nau alu ko ena I nove mā o ku lava ke sio te kakai o ku ki ke he fōtunga ko eni. Oi olai vāinga. Oku to iai nā hawhāhinga fo I a kāu, pe kua whāhinga mea ke remix heanga oi coaching, pe koe hāho mō mea ko tokoni o whaiki he tamai ki, ke iaha ki whakalakalaka atu ki mua niri.
0: Yeah, what do you pick?

0: ko kore ki tau kamata ki pēha lotu ne o si tuka tu pēha himi koe ni ka atua mafmafi ku hapai atu ka te koe ai whatongia o pō koe whakata e whenga maari ke mau kau he lau pēha mo kore ke he hoko ho kau I he mau porokalama e aho koe ni e lau e mau kau o kwhai e kore pēha mo e Tatapa koe ni, I wafa kai si suko alo mawha mui. Amen.
1: Amen.
0: Koe tautaimi, kuo hawhe ai taha. Koe proklama a mainfu koe ni, ko te vita maka, pehebe mwene timi ngā aue. Ka uki ai e ki I whatongia, ko nao wholawa tuai ki... Tua pureanga. Kaupe aure ki tō ngātai mini ko wholau tō pureanga.
1: Kaupe aure ki
0: tō ngātai. Pea o kufafifia, ko e fiafinia, ko e kiheni a Bishope Siluan, ko e kiheni a Officer Merino, ue a Sotia, ko e kiheni pia mo Uheina. Ka kua o Filipa Motulalo, pehe foki neu Fafe ki hau kaunga tangata koe ni. Tua meki ake ni fafe loa ki atu. Sione, fafe loa ki mai mua ki matanga?
2: Mā loile rei, bea matau mao, e pompom whakafofa koe ni flipo. Lave tupe, bea au kau he ngai whakatapu, ko wingoa ko Sione Fita. Tupo utai loa, ai aku. Malere mai be me loro paango, bea moe tukata koe ni.
0: Au bita.
2: Taki oe poni, o fatuka moutolo.
0: Alo, koe whatongia foki, tate whitoho, ai hokohoko atu koni ai porokalama, koe ta, koe uhinga e taki I tofo he, uhi koe ki whatongia o kuoange ki kautama koni, mana e lahe na whakau koe, mana ulongo a koni he reti o, pe toka ngai ai ki nao tolu, pe oku nao wholau atu ai ki tua pureanga.
2: Ki tua pureanga.
0: Koe tae fukoe koe hau meitonga ki hawhi tupe ki tua pureanga, koe tae minu tano foki nusilani, Ko mama hai pia mi okalani, tua pureanga.
2: Koi.
0: Pia koia kuna ufolawa tai ki tua pureanga, ko whatongia. Ka e ofa pe, e hoka ta ki tau fohe sione, e aonga. Ula ki pe, o ku lahe ngahi ka vei ngai ia, kuna uto o mai, o whaikiai e whakatala noa. Lahi pe whaki mea ia ke ta kamakamata atu pe ai.
2: Koia.
0: He ku wholoa pe, ta whiohi mai, mo ta ngā aue mai, mo ta tū he community. Te ta kamakamata aki pe.
2: Koia.
0: Pe ko he la ia pe koe whakamata la, pa ke kamo mai kau tā atu au hawhas. Pe a, aspika pe hau gati he whi kawe inga hono hoko. Ka koe, lere mai pe koe ni, e si one ki lawe mai pe ku hae ngai whatongia ku ke pūria. Pūria wholoa me community ku ilo pe ku. Fuoroho puri.
2: Maloa pito, Filippo. Kukei fai be big he community. Pe whatongia kukei fai he taimini. Koe, amela ukoe koe. Toka ngai bea e ki apiako. Fai e frakaunga ta amake. E ka apiako. E apiako ni Wesley in the primary school. Pe koe apiako si koe ni Wesley mano skolo. Ki whatongia pe koe amu e tari pe kakai e naungai whakaamu me naungai whema. Whai e pōta anua ki ai. Pea koe mea lahi au whai agife mua kina. Pea ko... Ukai ke huinga ia koe te puri o ku kai ke... O ku ke ata pe... Whanga ia ki whai taumatu. Koe ai maloa lahi au pito... Toi whakakaua toa hoi pōni ki tatoi whiloake. Talo e tāo wholao mai ke whanua koe ni mua e tau... Pehe whakataha o lo pe mwe ka tangata ai kona mama au atu. Whataki o mea whakomunity.
0: Ko mea ko o lau kona ke tau matu, kwa ke hanaka ke asa ha matu ia I pousini.
2: Hanhala ia. La vila pe.
0: Kake ku tau omi foki ki whanuani, pea tau omi o tu ulo I whainga koe. Ke maoha mui, mawhakalaka mui, ngahi ngā aue na tau tauhe koe omi o whakaunga tā maki ai, ko uhipe koe whānau, koe ke maumea ki koini, a koe ia ki whānau.
2: Mwanda.
0: Pea kula vaini ke tatu uhe kauwai koe ni o siu atu ki mui, maa loko. wako whanau ku aluhake mo whaka makapuna mo hafua ka ku e ao ni e se oni ka haho wakai pahi ngahi liriu pe tau te whito whakapolitikare o ku tae lahi me ngahi liriu whaka whakalotu lahi me ngahi liriu whaka ekonomika tau iai ka ku haho o ko tu uhe aho ni se oni ko se atu o ke ha amanaki o ku ke lotolahi pe ko ha ho waka ya tu ke ka ha u e waka tu se
2: o malo a bito flipo o ku mon lahi foke ai nga hili liu ko tau fia nga ngai mo e fon wani o ku lere be foke e foko tu tu uia e fon wani pe mo e fon wau tau hiki mai ki ai ka ko e mea fo foku tau lau ku tau alu mo e tai mi pe ko li li u ko ia ka fra te fito pe ia me ia tau tolo pe ko ngah li li u ko ia de ma wa ha ngai fenga ma ri pe ko ngah li li u ko ia e ho ko ha ngai me a ke fa ia fe tu us a ki ka ko li li u ko tau fe ma fa po politikale ke tau sio sio le lei e Filipo pe ko fe ia fa hinga fa ahi fa politikale tene nga ue ma ki tau tolo o kulahi foke tau fili tavare noa ia pe kuhiko tau fehi a kia hai mo e sa ia kia hai a ia koe koe mea koe tonu koe tau si oke ka koe ngahi li liu lahi ngahi li liu e heni koe whakatoa ngai tau whakatoa ngai pe Filipo ngahi li liu e heni o ku tau ave pe tau ui tau tolea ngahi li liu koe ia o koe pe foke me whapalangu acculturation pe koe assimilation o kwe inga e toko lahi ke tau taha he ngahi mea pe ang tau ave a e toko lahi ka e kai ngalo ai tau ngai tuunga na tau o mai moia ke puke puke pe a fufula ho tau to e tau to onga mo ui ka koe ko hinga ia ke tau hanga ai o fufusi mai ia ke frafe paki ke ngai fo tu tu o fo nuan pe a koutu ilahi e Filipo kumpaya moe kau fanongo koe liri uia koe me ape akita ke te sio pe kofe liri u te ta au moia pe kofe ai liri u te frasio sio lere ikai pe kau lere ika koe pe a mo famili pe ikai e ko fatonga e lahi mea koe koe lahi pe hopo pe toa taha pa tau hopo kotoa ki ai tau iko koe turi koa kapo koe hae turi hopo ai a o alo e whahinga e ni hopo ia upa poto e kakao upa hopo te whahinga koe una wale kakao hoko hafa tam ai a koe mea koe tonu ke hanga e toko taha wha toka ngai ka koe mea lahi foki pe Filipo tau ngai whamili ke uloki wakai e ngai whamili pe koe hae tuunga utau iai he ku lahi e ngahi liri uia ku tau siwa i he. E ku tau mai tatomu e ngahi liri uia, tau whakata ata ki pēni. Koe tau ngahi liri uia mea whaka eiki, na e whai peho tau āpō tau ngahi api, pa tau hatonu pē mea iai ki whai toka whaka osiki ai. Ai a ku mai fuki heni ua ke toi aha ata ata, ku hiko e whewrufi aino fō, mui ngahi kau ngā api. Ku tau āwea ia e pegea ki whare lotu, pa toki mea iai ki. Pea ku hoko ai e ngahi mea lahi ia, wai pea mui kaipo uri mui hafua. Oku ko li liu ia ko ko ha mea fa tu fonu ko li liu pia tau fai tau tolu ko hi ke fa fa nga mari ak e tau no fa fonu ko o ge ha ta wa ko mo ka nga api he longo he poli ngai mea la ai ko ko nga ia tau sio ko ki ai ke te tau liu ko li liu ko tau fai ton pe ke te sio sio fa le lei o ho pe o de tau ma fa na no ia pe o ka ho nga hi ta au lai e fa la ka kai ngalo ita utole mea ko te malava pe te hanga mausia
0: he kai fuk mo mea tai mini sione ko ko fra mo mofi tau ke iga ke itonga na ha ha morofia me mi ko fa hinga bina o mai ki muri
2: ko
0: na e fra mo mofi pe fa fuk yan a ona wefu kana e pe fa hinga e pe ta fa hinga o hange pe o ke pe ke tatau ia mo tau ongoi ai tau pepe ka pau ka pua mate tau ongoi e ko pe kia maano ki whaamiri koe na tolu ai pe kia na nau whae na tolu whaa pa paka na kai ki awe na kai ki fuloko ongoi fefe au ka koe ngai ahoni okulahi ono teke mai pea okulahi ono talanoa i koe tau sio atu pe koe ki he hangi koe ni koe whakamore ki he
2: koe
0: ki he mea whaiki kua oe ni e ko tolu ko stala mai pe he mea nā mo tolu mano
2: KCC
0: pe ke lawa whakakato aki a mea whaiki ka koe wakai atu koe ki he hangi koe whakamomofi ko tū mai nia o tū waki mai ai whakamomofi o kwi hape
2: koe
0: e kai ke hangi koe, koe puha mā te mai hāfua e mea me he tawhaaki whaka ekonomika oku e te whanonga tu oku oku ai e pe lava peke pe whakakau le rei ka koe kilo e ua whakakau to ton
2: koe whesa mea koe nao lave ki ai aia koe whiri pe ia e wha ka koe koha me eia na tawanga ki ai koe ngahi whakamomofi koe na wana tu ka whata anoa kei kua mātua i tonga ka pau o kui ai ha whamiri ku nao malo lo i he whainga maha ki ta taupe pe aku whae ngā ue kau toke tā i a taupe he kua tapu pe amu e whareni pe amu kau whanongo koe whai maha koe tā mai koe ke te ue fo ingungu tapu pe amu pe aku e to o fo ingungu i a whaka momofi ke whaka ngata aki ai mate ai whamiri he koe mate pe he fo ingungu tau whaka tā tā aki pe pe amu mai ke ni pe whakari ari mai ngahi lelei moi maa maa oi putu pe whaka momofi e whahinga toko ai pe ala lahi pe fo ke aku lau whaka ekonomika tau si oki ai ka koe o ngoko ka koe moa oku kai ke te tawhawhi maari e te ngahi whakotutu. Ai koe ngahi whakalaka wha o ia koe tau mawhi pa aki mene. Koe mea au pe te malawa pe i kai.
0: Koe.
2: Whiri mea. Koe iau.
0: A te mata ki whewhiki aha taki fo i whakalaha mapa.
2: Whakalaha koe mea lere
0: iau. Ok, ha kau hiva o ke whakaukau ki ai pe te u alwa tu pe, koe mea.
2: Koe kia whenga hiva pe ka kolo pe koe. Ke hiva ko ke mau.
0: Iyo, koe ko whakau pēl ke motu koe me tau whātara no pe fuku whakatonga pe tau lere pe whakatonga ka whaangalo mātou a e me te motu ma mao
2: te
0: motu a watu lewa te fas
2: magami mishi
0: kai to ma mao atu ko te motu li aki a e me funga vai lahi
2: ma vai lahi e koe
0: ki hokatu ki e Funga mai lahi, moe motu riaki, nofo motu riaki.

0: Gør det? Jeg er faktisk enig i nærmere mig med det, hvor du må mage. Que abato aquí te ofa que acoto a el ongomai pero fale a libera cuya ¿sione? Que venga venga ta uta y ahí pero uta aquí fuga tu ahí na u petulo upe moja fanongo
1: cuya
0: na peía cua fahinga mea y cae cuya pobre peña moe conga pe en ajiriri uta fetaulaki moia. Pea he kai te oha ke au ha mea. Nā mai mea i hoku whāmiri ka pe te oha ke. E kotu e beni he mahu whāmiri, tēnā whanau mai, pe kai ki nau sa ia ke oha ke mahu whāmiri. Ka koe tau tala noa pe eni ki whakaloku fua pe. E tu pe whakaloku fua aso en tuku mua ke tau tala noa whakaloku fua pe.
1: Kau kato ake.
0: Ke tau kau kato pe ke ai. Ka fukat ka kose.
1: Ika yuko kuya ifoke o mare ya ho foi lave ko ya ke founga ai tau nga faya ke tau kau pekia
0: koi
1: pe ko founga ai ga tau lau ko fili pe ka ko me faka ekonomika pe da wo mai da to tau sio ka pe ko kau palangi ma we na mai me
0: koi
1: pa na faya da to founga ai o mama ai ka ku na ma we me ha na ni mai
0: koi
1: ai ko pe da pe o ta ko founga ai ka ko tu ko me ko filipo te fai be ia te ongo i whakae ki tape. He umani ni ia whahinga ni i, ngai family ni i, o ka pau e hoko e fai mea koe, ka ki tato family. Ke ospe koe mea bea o maia ave, o fai e ngau kia e honfua momo fete sino koe ia. Ka tau mātuku mai ki tau tolu ia. Aia koe ngahi whiriu fau koe whiri koe ia. Aia koe mea whaka tau taha pe, peko mea whaka family pe, ngai fra economic wai ko me ai ke hokoi ha ngai fe au ki pe ngai ta langa mo ngai fakang ke to la ka ko me ago ya ko ku pau pe ke hoko pe ku alu pe ya ka ku kai ko me ai ana e tau tu pu ha ke moya e ko tu ka pate tau fai ko to pe tau nga we ba tau mo tau ngai fo tu pa tau sio pe ke me ana tau fo mai ai e ko

0: wela uya ube Filipo teta auto yako peki hota amui hengu eme alerei asio ke amui faya yako koya ame anata ufo umai ai pa koya ya ku kwa kahina fo ime pa koutu yao kapa kwa ponia maha ose ponia pa osme uka uha no tala no hai ame a koya pa te kutu omai ya ngahi vi uya ame ngahi fo tutu emo sio ai kakai kai nga meitua kwa hae na ulau iko me agu hinga ko fotu ke faia tala no mo fe ako aki me ngai i lo ke ki ai o tu ko ke hata ma u sia ta wa ngai i lo ko ya ka ko e anga pe ta u sio ke lirio pa u te fo foi lirio e ta haia flipo ko fa tonga e au he ta u to nga fo ki nai kai ke mo fu a ke ta u ko kai mala e pe ta u kai tu i mala he ia ia fa i toka ka ko ta i mini ya ko te ala tu ki tae ke ngai fa i toka u fai mai kan kai ia ai mo e pe fte ia ko me ko hanga ko lau ko me fa fo i tui tui pe ai a mahalo ko o ta wan pe ko fo tu ha ke pe ko ta fai o ko fa tonga i lahi fa le tu ki ki fai toka o ku fai ai u me ai a ko ia pa fa ho vale a ui ai e na kai ke ke ha me pe pe ko pe ha ne u hinga e ku e be fo ka wesi a mo ka u a filipaini mo me no fai me a ko kana ku fai pe hen ai time hange ko fa o si ta u pe ko ta fo o
1: Kaina Filipaini te ulava o lave ke. Koe kaina Filipaini to lahe fuki o nga tōria koe kau katolika. Pea koe ura ki aho koe novema o kulawe hei se si koe aho e kau pekia. Pea koe taimia koe o matea ke si na te whee auhi ki taipi te huu tu o fia ki whare lotu o huu fia a hataha ku pekia
0: koi
1: me fai ka u Filipaini ia ai ko nau kalsa na to te nau ona to ria o ma me toko ni ka a piki ni ki a o ia ki
0: ki fai toka
1: ki fai toka
0: koi
1: po ko ke ulo pe goia pe kai ka ku kamata ke asia e ta mata kari o ia pa o ave ki fai ka papia pe go fa ki nui nui
0: nui nui koi
1: pe fa ki kofi ai Kaukunianga o veteki mamari a whahinga tapu, a whahinga topu tapu, nei a ki tau tolu he kuhiri. He ko manatu i pia, taimi koe, na mo te huu huu alkoi malae, e at whanau pita he kau mea, tulou, tulou, he?
0: Koi.
1: Nei, ia ipi wha tulou.
0: Whaka apa apa.
1: Ia ipi wha apa apa ia. Nia ngu ka ipi hanga he funga ia o i kai huu o mo mea kau mea, tulou. Muta ko to pe na ga mau ange
0: ko ngai fa na ni via go o fai u hinga go e ta wa a go ki fai toka ke ta wa tu ma wa fa nga mari e ngai fa e ko ta mai pe ko to ko u ko ngai hoa ke ta u tu fa fa na ni fa nga de lau lau loto ke taimi na e fe o hi ai ka go taimi la hi u ta wa he ta to ku pato mai fu speaker e me he pe pato mai mo ka winu e me he he pe ku ne ahangai o tau te fito ke tai min. Ai koe ke ngai mea koe koe nau tolu ku hau fo'o mai. Fo'o e ka tau to. Ai koe ngai tānaki mai a ku fai mai ke ar ki tau tolu. Pea ku tau to'o i e tau tolu tolu a koe fo'i mea aia. Ai ka ku hangu lawe nai koe mea fo'o fo'i tui tui pe. Ka koe tai koe o koe tau fuka apa apa i koe o i kau pekia. Hange koe mau putu se si. O ku kau he lopsa apati koe toa pe. Intercession go vai sapate. O ku lotu ai pe ke kau pe. Ui ai foi lotu ai ku kau ai kau pe ki ai. Ai ko no faka pa pa ia mo na ukei ma hauinga una ukei kau. Pe ko ke mon la. O ku ki foi pio atu ta ma ki kau win win nu ia. Ai ya pe i lo ke ngai mata kali ka ku ka te au ke usio faka eta auto lu. O ku pe au ku wai ku ngai faka pa pa ko tau fai. Ki he tau ngahi pe kia, kuka mata ke huhu atu he mata pā. Iko mea pe ke tala noa, he kupe he tau whanau tupu a tau tolu, mui tau whanau tupu a keni, koe mea ae. Pea kupe, oh, iko tau mea ae, pea wai tau tupu ya, o mai mea, o mai ea, kanau tehina, po kanau friend, o mai o inu, tau mai koe mea ae, na kai ha mea pe. Ae koe tu uga ue he taimini.
1: Maha ko tau tō o ki tau tō rea te tau mai mai kina.
0: Koia.
1: I he namo e mea kai he ko ilopia ia ku kamata ke asiang e koe ni e o ia o whae lotu i whae toka ki i novema. Nei kamata mai nei kai pe whakai. Koi. Koi nia ku ase nia ku wholo wholo atu mui ki mea whai mui ki maunga toko.
0: Koi.
1: Kau hange ma maari e pe, kau otui mahalo e hoko hono tala noha I, ke tau sio ange e, na whai whai ku more. Kone more pe whahinga topu tapu, ke kau hanga koe mahoinga tau mui, o koe whetu tau hanga tū mawahe, ko whetu topu tapu.
0: Koi.
1: O koe whetu tau tū fa ma vahe I ko top tapu ko I ko o tua. Mm. Pena ki, pena top tapu pe mu fai toka ia, na kai ki faha mea ia. Tu ke he pena e, ko mana tu pia e, ka ohare pe ku fai o fongi mai ko inu hopi, ko ka ukona ia. Yeah.
0: Fai ai, tu I opi he po uri o.
1: Ko I he po uri.
0: Ko uhinga pia ki hao me ka upolisi.
1: Hey. Kau kai ko pia ia ko mea ku tau whaka ngofua.
0: Koi kai. Io koi potu tapu, koi potu koi topu tapu koi o kau peki a. O ku koi mea e tāke tau whakatokanga. O ku tau hanga o aihono I misi o tāha maka whakotu. Ko uhi koi tau whakapa apa e toko tāha koi. Uhi he toi tongi o tau loto. Ai whiohi bea mo e tauhina e whai. E kau mai e iki ai. Kau tau te opera toto e mau mau. Pe he whaingani. Sai ai he musika. Kai kwa ke saipe, saipe. O e taimu kou ta hafu, me ai hange kou nau konserti ki tau. O le, kutala te motu a kou, koko atu ki ai, ko si ano whaamiri. Kwa ke lava whai a ene, whaka lau lau noa, ma ne whaka nani, hange ane muno, muna ku whai. Kwa e toi lava ai.
1: E ku olongo a mai.
0: Olongo a mai e. Pa ku whatoka e taimini whanere atu. O ai mo e te epiri, o whakotu, pa whorai nau mea ka nau, ma wai mea toko ni. Ai ko en ko ngahi fo mai ko kwai be ko me ko ko mai kina ki ai fibo e ma u hala le va ai to la ai no tau finga ko flahi ko fo no ani mo ngai community e poko poko a fo fula ho tau ulunganga be mo ngahi me a fa fo no wa o kamata peke be kamata pe ya wasi be ngai me a ko ni hangai ko ni ta fa da ta ai koe ke tā lau tau pē. Koe whīmi koe tā unī koe mūsika, o kula langa ke tā unga whakonua. Ka kua ia o whakaha o whaia ngai whakaha te unga Māori e poe mea. What is? Ke whela vei moe ngai mea. Pea koe puputu o koe whai koe tau whānau. Koe tala mai koe mūsika ia. Ka o sean koe ia. Koe whekau ke nau tui mea ngai whu te unga Māori. Eh? O kukai kua polo kalama lunga a whakafonua. Ko e tauhanga o toi puke mai, o kukau e mūsika he tau mōi. Pukai hae ni whelawe I meika koe ahone. Mohono rea, o e ngai punake. O e ngai rea ngake ngai punake, ngai taanga o Māori. Ngai rea koe a, ko hea o mai afo I rea kai, ko hea hono he ngake ilo he, he whanau mō ngai mai koe. Kono hi ngai fo I rea koe. Ta lunga I pe koe mahino he. Pe ku fai ko he me agoe ngai ave ko pe kai kai ke ma ke ai kako ka ko alo si o ton wai o ku fa fa ka o li pe ya ke anga ko ta wa kai kai ke ko ya ngai si o ya ai ago ta fa ai ago ko me ago ta si o ga ta ni pe ko ngai me ago ta o ta fai en ari ko me ai ya ke ta alu ki ai ta tu ka to ki ai pe kai ai ago me ale ho ta la noa
1: abito ko eta no vemo ke kavenga ko ni e me fraiki o gulahi e di riu ka ko mana to e ki eta nga hi me na fa o fo aki e te ke tu pu hake pe na fa fo ke fiori ke si mo mo ka pala ni
0: oi
1: na fa ta ma tu pe ko fa ta na fonu ko mata ko ulunga fatonga oku oku mari ko mana tu ya ni hia na to o ga tu ai ko ia ko ha ta io ka ko ulunga nga o fatonga oku mari o ga pe tu ia o ga pe ho e ki ia o ka he tau tau hi va tau to ri fatonga o ga a ho ia alua tau ki he, ki he tapepe koe katoa ngai koe ni kui mai, hei, ha koe se tau tu me
0: mua ni koe, koe
1: ia e putu ia, alua tau ia ko e fitu ne o alau ki ai alau kome o no fo anga he afi
0: ko ia
1: ko hi ko to ta ko o ku pe ki ia
0: ko ia
1: ka hi ko ana to ko to ha ba me putu ia ta me ta fa ki ia e fa e ia ko a ne
0: le ki alu ko la ni la
1: ola la ni la ni ai
0: ko ia
1: pe si o ha ke mo si me fa e ki ia a si la ni la ni ia ko hi to ku a ko
0: ko ia ko ia ngahi faka lau lau no ai aku fai ko hi ko va o e tunga ane pe mo to fifi e aku tala be he tau ngahi putu oi ko kauliongi ai aku e motu atanga tai ko fa donga e tai binia ko ke te lo kita po ko feri ongi
1: ko
0: he kuka ke ilo e whāna ue pe koe haere omi. Ko oho atu pewhiri ma tawa hai kātoa benga hutau wala me mei pūlou kātoa pe moe whāna ue ai he ngai hutau. Pa kua ke ilo whē pū whē kauri ongi to tonu ue. Ai a ku hange kola u hangu atau ue ta whāke o whāe. Ko pau ke e mau koe langi langi he kei pūre pe a andi a e tau mea kotoa pe. He?
1: Kaki e mea koe si peki a ia nea kei kua taha ia e longa pe
0: ao
1: fra pure ara ka ko o fongi me o o Filipo o ku
0: koi eh koi
1: falang langi e falang langi ke langi langi ai ku hi
0: ku he na Filipo
1: ko ta fa ki ko e ta mai ku mai no na si si e ta mai pe na fra mana tu mai pe ma tu mai pe ko au sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí
0: sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí ai au hinga mai me fa ki ka ku fito aki la he time ni we fa hinga au na la la te na to koni pe ka ku ha ki mo tu a si si e ba fu to ko to lu e fa na ta nga ta he ko ye mo ne fa na u de na wo ro ho ro e e to fu na nga fa e fa to mi a ko ya
1: ka mari ko mari ko me ta ha ya so ni na to ga ya ke fa ya ki pe ofa he ke na au ra tu au ya ko ala tau ia ku motu aka motu anga I ka to ka me ai pe ku ala tu ke kumi ko ha hele ke tu ko ne a mai ala ke na la ve ta mai ki o ga ke te aure vai ai o lo to ke lo to pe o fa fa pe fa to ngia ia ka ku ia o fa ha nga o fa ia o fi me ala hi pe amo amo molu mo melino me ka to
0: ka ba be ka ke ia o fa ia ta wa me ai ka ke la ba ke melino ia he ai ko o fa ia ia tu ku lolo ku ai ka ta ki he e ngai ka tio he ko ta be ko he media mo ngai be ko la ia fe la o aki la na ia tu lo to ka pe me ko tu atu ka ke la ba to ta ko ka ta ki e me ko ai ko pe ko ngalo e a tai mia ko e ai tu bona tau tupu hake ai afe ui aki he ko hoko e ngai mea e koe ni kwa mea ke takitaha fai ai ngai tōnga pe kai ke
1: kaku kamea kou mare ai ai ai hanga hei o wha ai a o hapai e mea lahi mo ufi ufi e mea lahi te si fei ngā tu ki te ke fai hoto fato ngea puka te alo tu he a fi toko ta mai ala ke ke la vea ta mai ki e ho tu no ai alo
0: koe re a fe fokia aku nau ai mai te si o mai fok te tuan
1: kau lai fokia ngā ue lai ngā ue
0: fe ma ue ke fai
1: kau matu i piko si honi fe ngata ukon ku tau i ai tau tolu ia koe ngino he toko lahi ku ta laka tau a fitungu fulu koe
0: kata ki o pia ke ki he o tu upea I o he kakai pake laka ki whare ki ho ai ho I put mai ma whana mo pe he pake hao ko lawe a he pake whakawhere kei wolo kei angai mea ko e angai a koe o si o he kuhi e koe o whaia kakai ku whai he o toki tala he tau ngai whi ohi e mea koe ia bago ai a ku kehere wa si o koe ia ai a pako e whai gani koe o mai koe whonga koe ia o mai fai ngai ko takita fushi hono ta fa
1: no ta fa
0: to go a kwa u ya pe mo pe o ba we ko fa henga ko u ga na utolu ko e ofa ke pe ya ka ko e na foi to to no ka ko lo mui na to ke u hi ko na ofa ke to ta ko e ko ofa pe fo ke u ta la pe ke ai tui lotu pa to funga ne ake ofa he koi foi me ai he
1: oi o vision ko ke ki tu wa ke ne ke wa
0: ta alo ki to ko ya
2: I loa au pita foki ai wiki o ile fatonga ka ka nga we ko to pe tonga ko to ka pe fok mo planet class ko ka ta me ale re foki ne tonga ona e tonga pe ko ka nga we ko tonga ko to pe ko ka customer ai kainga ko na me ama fata na me ale re ko ka tonga ko to pe ko ia ko ate fa malo la ke ki mo to ko to pe ne mo fata e ka ta hani pe o te mo ngata he ka mo te fitu taki mai ka te au he vavi taha ke to e ai ha me ale re ko uia ke lele ke ma fana he fu mo moko au pito e ai o kala ko e kainga kalas me ale re ke he SUV ka ma fu ko a o pe ke ngahi me ale re ko e tapo cap ka ma fu ke fa u me ale re fa ka komesiare pe a o pe fo ke ngahi ta u o a o mai ke wa noa wa no ko ha ke to fa ta wa ta u kimui te tu tak mai ko ka te au ke o ato ha me ale re he wa noa wa no pe a ku lahi au pite te te ka ta ha ka ki mo to ru ko to a pe o fie ma mo me ale re mo a ta pe fo ke ta la mo nu ke weekend ka ma fo ke ai le tio ko ni o to ko ni lahi ko uia ko tu kwa ai ngahi tua ki ai kau tahani. Ko iai kainga, ko tau fika telefoni, ko noa ua ua, noa fituhiva, ono ni maano valo, pe ko au tonu mai peke mau ia te fika te au fitu ono e he Nelson Street, I one hanga.
3: Pacific People Together.
1: Sena, koe mo ki whanongonongo e kau mawhangaka, o I loipu ka hamea ku hoko. Koe ke whirelea mai tama ai whanongonongo ia. Whanongonongo ia. Whanongonongo ia. Ia, asuka, ki kāinga whawhanua, mauwhanga. Koe polo whakatau ue, fuke tau komiti ngā ue, pia koe tau kawenga ngā ue, tau ni, koe si apia kokoia ko maka maka. Koe primary school eni, ka oku whaipeki toko ni ki ai, ko hi koe tuunga uki ai apia ko, pia koe polo whakatau, o e tau ni. Oku whakahoko ia I he aho tokonaki ki he Ellerslie Event Center. Whakatau hao tikite, telefoni ki a Eseta Whinau, pete ke telefoni ki he komiti. Kai kai pa ke o mai kwa ke to kau ko miti ka ke o mai beka to fa ya fa fe tu ko tu ria ko miti kai o mi be mo be ke tau feo tau fe lo ma ki tau fe kau aki e ku ma ho inga nga hi mea ko ni ke tau mo mea mai ki ai langa ai apiako ya ko ke ulo e buha me ko ke si fi e fraha e fanono ya me ko ulo mi be ko per lau mai ka ke o to e fanono ya ko ni ai ka to ule kere ka ki he mai no
4: ko ki almo ki fanono ya ko ni e kulupu with the people New Zealand Community Incorporated ke wikeni o wato e be fanono ke ka me mi pa Whakato ka ngai angi mua, koe tau polo ka lama wha malo sino mo wha whaohi. O ku whakahoko e pe ia he Star Hotel, tua Sila, Tōluhi Waua Great South Road I o Tahuhu, Auckland. Aho pure lulu, o e wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Pea koe tau aloha tei ki he mahina ni, e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki ka au, ua ono a kosi, ua afe ua ano. Pea iai moe ngahi pare ki he tau whi auhi disco, uolosi, pea moe aloha lerei taha. Koe iai o kuata whakaafe Loto maafana ke tourekareka kotoa pe o Loto Aokalani. Mou mea mai, ke tau polokalama whakamalo sino mo whakawhiohi. Ko mui lerei mo mui fiefia, mo toia a We The People. Whapapatu piriki tā noa, ofisa fetutaka. Kupua ke mo wei ki katu mua ki whanonongo ni a koeni. Ka pau o kiai haa o pisinisi, pe au ke ilo hataha pasifiki o kiai haa ane pisinisi. Pe au ke whakumi, ki a whaunga koe ke toi whakakake aki a ene pisinisi. Wakai mai eni na aonga atu kiai. Ko mo whanongo I he amotai, o kwe kawa kieni, mo e whakawhainga maari, o kwhai ma e kainga mauri, mo e kakai Hawaii Pacific. Aho no foka fe hokotaki a nau pisinisi mo ngahi kauta halalahi keke. Katene foka fainga maari ia mo omai hamatapa ki a konturek. Ia fainga feitu upe in New Zealand. Ko hingoa amotai, ko ha uia me he fasi koe a peau, penane oatua ia ngahi waka koe o e tau fonga kui he kuhiri, o ne fola ua e tahi loloto, o a uki a ngahi taulanga fo ou. Ko hingoa rerei mo tau, ai kaveinga koe ia oe ahoni. Kono foka heka he ngalu, ai ngahi pisinisi koe ni, o atua ia ngahi fainga maari e fo ou. Peko hotoki kamata pe, peko folo ha o feinga, pe aku tae totongi a resisita koe ni oe amotai. Oke resisita atu, ihe netu e ka akulaka hake e toko waafe fitu ngiau. Ko kau whakarere pisinisi Māori mo Pasifiki. Ka tene o atu ha fainga maari e fwa pisinisi maau. Ko iai o kapau o kuke mateu teu ke langa a hao pisinisi, pe avangi ha ngahi fainga maari e. Resisita rewa he ahoni, he amotai.nz. Pe koho kumi ki he ngahi saiti koe a amotai, na koe fetu utaki e ni tene avea iho pisinisi ki he langi lau. Sione, koe ngahi tuwa ki e kua lawa atu, ka koe wakaipe kube e pikipiki hama he ki lereai, kata wakai atu. Ka kua hataha ukwhanau mai ki he polkalama, pia kuke fie tātana ki mai ki he, ki ngahi fifiri koni o ku o mawhai atu me heni. Telefon mai pikoe noa walunge au, noa ni matolta. Hei, Sione?
0: Koia. Sai au pito ke lawe mai a tau kauwhano.
4: O ka pauke, o kai kata whatupu ke ka kote au, whatupu whakau kau.
0: O ke whatupu matariri mo e tau whatupu whakau kau. Koe mea lerei, Filippo, he? Koe mea lerei a whatupu whakau kau. He koe tau mai ki he niu, tonu ke tau whee mahe mai aki hangai lerei. En tau mai ke whanua koe ni. Koe whae niu, na fuhoro pe, na wilo mai nau lerei. Ke tanaki mai. Fa o mai pitara ko beke fa o be kato. Wen tai me ao mai.
4: Eh. Io ko e ka venga ni ta hoga du ye. Ka venga hoga.

0: Vale.
1: Sí, va, va.
2: Nei fo ke tatoki a watu ke anai ki houa koe mea pe tatoki tātāno he ngai fashi. Ka kua mua mai ngai fashi lo loto ia koe ni.
0: Oku. Koe, okei, koe, wengai mea mdi hanga whakano whanofo ki tā ua ke ai, hei. Koe tu ai whaingai, hei, koe, ha koe, old school e nai, hei. Ka koe, kakai mea reo ne whakano whanofo. E koe, ui koe, koe angai, koe angai, si o koe ke ngai tāanga, ngai whaua kautama, a ene lo loto, ka wai a e, a koe ni, hei, ene ngai.
2: Pake koe lau koe, ene nai, e tau, a sim koe na, oe,
0: tauni.
2: Tauni. I hung a hiva, o talaki, o kuki fu I au, o tau fa unga, unetala, akitau toru, fetu tau ha umiai. Gomeda, oko, yoko peni, koko, koko dama I beni, au lola. Sena fanobe fano talanobe he aulola. Kako ilo pe kuke fanga maari ke sio he aulola pe kai. Ne uki fanga maari ne alo nofo he momoko he funua kanata. Pea me he mahina me koti se mai e sanuari tau mafana fukta tulia hai.
0: Momoko.
2: Sanuaria kumatete a koke aluki a koko mea ia o ku ufi o kumalunga sino uia he te mea lere a koe o ia o toi sāvolo I mea kai lava
0: ke alu mea lere
2: pe koe po uria pe tau uhila mea lere ia koe ke ke mafana pe ai lolo koe tembe koute Stātai kumo ui. Ka koe taimi koe o momoko ia, o koe fu I taimi ia, o ku whakalanu lanu e langi ia. Pe o ku tawanga tatolo heni he langi kulokula mea. Koe tenu wange o ku lanu mata, lanu kulokula, enge enga mea ia. Pe koe mea kuna ui koe aulola.
0: Pe koe aulola ia?
2: Aulola ia. Kapo
0: fedongi tongi e
2: io anche go ulo be
0: ai
2: langi ia o quasi mo saute ka ku mi mi fitu fra saute ago fitu atu na tani ti ni atu
0: ava momoko
2: in me ka il momoko opito
0: koi a sha aulola to ki mausi aulola pla be hingo ai e unga ki aulola e pepe tau pepe to hingo a pe ne ui aki ka ta ko kono mga tu unga ai ka whakala nuranu alangi
2: iu ta ko aulola ai ko fo I o gana no whamatala whaka sa e nisi ona uhinga ko o kulanu pehe ai e mea ai Pak tahu nampak fakta tu, itu nga OUB he mafana memeh, betau siapa fakta tu leh kulukula elangi.
0: Koi.
2: Kau e, fa kau e aulola mengahia usia kau e aulola sioni. Aku mai nombai, ni nampak tahu kau tangan tak ada tu dia, uhi kan, nana ilu benar he aulola.
0: Oh, yeah. Oh, mo, goya, fipoya, ke ta mai ha, kau tamu enau, ke ta naki mai ke po tau boni, pe kau ta gue ane fokotu uge tuku mai ke tau siu kiai, fai ke ha po ta noai po kau ni, fipo mahui ngau bitu e.
2: Iyo, oh, ta naki mai kau tamu ke tau tala noa he aulola.
0: Aulola, ya.
2: Aiyah, we.
0: Oh, kau ihe mea mari. Mea maari au pito e hangi kou whakamatala ke whakalanu lanu e langi he lanu ke he nau mafulifuli aki he
2: iyo pia whakalanu e koe whahinga lanu mata light green
0: dark green he
2: koe ke dark green he whakalanu mata maama alwai mo e mo fainga enge enga e aku na ufio hi tebe pe ulo e langi ia he taimi
0: tasio pe ngahi wanda kua ufatu waki holo
2: iyo
0: Aku mohon lah ya kuih doge. Misteri ya tak aku tahu.
2: Kau mau sih ya. Kau kau inga ilo ilo kau ni tahu kau faham hiwa.
0: Aku kehe tu.
2: Enau ilo nau tolie ke. Frapitane kau fenomeno ni. Ime kau ni. Aku mari nau ilo. Nau ilo nau tolie kiai. Tolah ya tahu kau kata tolie. Nama tahu tu pukau ni. I okalan ini. Aku tahu ki, aku kita tahu siapa tahu tuli ayah ini, ka i saute, aku asih way time ni, kau kau kita hanya saute ia, iyo kau fikiria kau polearis, aku polearis mu aulola, aku bilai ibawa talau. Na ia I kau faki I talau kau nga api atu pe mo api o havea mo ori na e tahine havea mo ori ko polearis aku sio havea kau tamai ko nina nau ilo nau tolia ki ngahi
0: Filippo
2: na e tapua ko na tula ko ni
0: nau hao kei na toki sio hei fai wako eledin he kana ta no fana nga ma do aya gala tin he tai mi ko ma ke tu ko ko ta la ko fa ta si ko ta to to fa si o fa va he no fa o gala tin kana ela ta no ma do aya gi ai ma tai mi ko pe na na wi lo me fe be
2: a wi lo me fe
0: ko ya o ku mo ni la ya wi to ko e ko go tu ko e mana na na ma ga do nga fa o ya lo la mana na is ko ya ko mana hu nga be ya ke u mata ko ki ho ate to to ne u mata ya be mo ya nga fa o fu fa si Aku mai aku lola lagi, lolo tuan, he? Jadi aku, aku lo emat, aku tamah time aku yang ayu, leh aku ya. Kau tu emat upihanu fakatong, fakalerei kau ya. Kau huluni yang ayilan ulangi. Kau hanya lawe mian.
2: Kau fakatala ya, mian ya. Aku lola kau ha. Aku lano lang, saya fui tai aku, aku lano mata, aku lano purple.
0: Ayah saya fui lah, oh ya.
2: Hanya kulu lo, elangia.
0: Saya tu mamangia aku.
2: Aku mamangia, aku polarisia ke saute. Aku ulo ko ko polarisi ki saute pa ku be ko northern lights ya me ya ko ya ka ko uinga ku kata la no agia a ilo ilo a eta ka hiva
0: ko e go pa de ka pa de ta fano ko ken ai ken de fa ka ta ma o talai e ka ta ma na ma usia e me ai na ka te ta wa do ki he ai ko ka ta ma la to hi Pego na uma wenga I me agua me fiu te que ai lo ya ki ai. Ko ka ve ko la ve ko. To ki ha si o hen fai va ko ala ti ni hen. Kana sta no e ba to e fa na ha ke tu pa ke ako.
2: Si.
0: Ma si.
2: Ta ko na nau ilo ilo pe ki na to le ki
0: me. Ya me ta no ke station ni be mo e fu GP. Na si ta no I be ma tu de ke hu mai fai va ai. O to ki ha fai va ki bu ida si lo e ma to.
2: Kekeh, gua tahu ngahi ngahi tapu lagi ya, mui ngahi macam kita tahu tak lah nobi kiai.
0: Kau macam aku, alupe time iya, alupe atau kota aku ya, bermuai aku ya, he. Kau ke lama ke, kau tanya fong aku ke lama ke mabuk ke puke aku ngahi. Ngahi ilo kau ya matu ah, he. Mui nak ngahi fong ah, mui nak ngahi nak sio.
2: Kaya bang, o mga na wiki ko osi, na tayo mga ibig na kaya kaya o kaya italanoa.
0: Ko?
2: Na tayo mga ibig kaya kita wak, tayo talanoa ko awla kaya iya, ay tayo mga mahali mga hafo
0: na mea.
2: Lolo tongo ko iya iya, gulah ibe nga ime ke fai hono talanoa.
0: Oye.
2: Iho tau tapo aki.
0: Ko, me da bibo, o bari kaya kaya umagiheni, tau polo kalama, kaya fakas katata tu miheni.

0: Te ko mena u fra ai he time ko ke mama ko e me. Sivi ho ho frauli ho ho ho ho fiori. Pe ai ai be mo lori fi time ta. Fui to tongi peta. Pa ko fai ngako na lauto lahi, alu ai be na utolu. O na umau na to e fai ngamari, ko e koen huhe ngahi lori. Na ukao fuka o Filippo he fua fua tonga na e kau time koen na e amalka meit whakatahai ai. Policy pe mo trafficki frata hata hana do he foi kosi na fai ki he ami he na e to ki fka huo da u he pole lul was lere ago me monite ai na ma to ta hawa pe ai ko ya ko na fai ai ku alu defensive driving taxi mo half wa mo lere foi ago wike u ai au pat fai ko si fiori ko ya mo pasi ai Ako time when I'm away, go see for a winga, I can have Rory go army, going up for a mallum, a young and get a high, eh? Peru.
1: Power steering?
0: Power, big, I go, he got the mallum out for a whole valley guitar. Go a few fake, I go, blava, a lady, I go hollow mui, eh? Oh, for a herring a valley, eh? Mouth kai, ose a honey, ose a pongy pong. Oh, passy, mahalo, ukari, and a peck with the faka. O ha we so tamaso dia find him no magate. Tambia gua na mai foki mata pa ya he muy te slampo sio ki muy he kan fa. Hanga na to hiki nga hiri nga fupareti. Ke o te te sio ka te nga ke o so ata. Ha we tamai he tamate. Sio ne. O te te sio ko ke hema. Sio be ko fe so ata ta. Ko ton be sio ai ko lava. Ko me na fa e pas. Si bu ko foki ma mo fe lai sene fitu he. I api he. Ai ako e, o hawa iko o fetu takiba e potu ngā aue, pa tau lere ai pe, ngā aue koea. Ka koe ngā aue lahi mo mahu inga ki he community o taimi koea. He ilo ke taimi, ka utunga ki ai, o ko whanu ngau ki lere pe ngai community ke ei, ale, ko ala tuk mga ngai api ako e taimi, no ako e to utupu e. Ka ko to yao e Filippo ka pau e to e iai haka. He na, matu e taimi ya, Ko ka fainga ko wala he ko na mo he fare fra ma wanga hopo. O se ange tu tu ni pau ya fra ma wanga to. Te mo okasione. Mahina ta ha men pa ke foki mai mo lai sen. Ka ko hinga e ka pa ke ba ha ki ya ko ako. Ko lo pe ke ta ma te ya ki homo wa. E fa ya te mo e fa hinga ni. Pe ko pau ke ala nge mo tu a he ko to pe ke fa ya ko. Ka ka ya ya fa ka ho. Pe ange mo. Na e Ai ko tai mi ako na na na ma wa ki tola, he? To to mi po tu nga we. Tu ke ka ma fan ni ke ta te hokatu.
2: Ye, ma ta. Ai ko ki ta ki fasi ka. Ye. To ki ta ere fo fasi ko. Ka ki ma lo.
3: Ki ai.

0: tongo.
1: Koi.
0: Nego o frafo pa mari ni na we to community na nautaki ai laka ko di ai ku ki au creo ke na ka pulu tonga ko na itamaki itona ki ko osi.
1: Koi.
0: So ti wa tu na uta mai ka mai lo tonga lele na fai ka vai puke ko. Na ko kore mai kore ni mua ka Filip. Ke mai mua fasi ba ba tolu. We get up right now, but that war thing like far too far of Gordioni and the war fight out of the mouth.
1: Kui ena mau fai kawa fuk matoli tu aga kamono fu moa ilo to he mea mea ko en maari ena uhiwa he wiki ko osi pea moto inu fonu ui ako to ilifi au he na win fonu
0: Filipo, kalu te ke ki frawakalaka pe tupu ai pero kwa kono kwa mau inga I taulea kwa tonga
1: au vita
0: pera kisto ho ki kau fai kawa au hita doa maari e ia o vare to falafala mai e Tagipi ko di ba tani la tong tong ai si pa.
1: Koi.
0: Sa le ka me ko na na ka mai ni ko mo.
1: Oh.
0: Me a ko to ai sa le ka. Se ka hu de ko di ko.
1: Koi.
0: Mo ni sa ri ai di ko pa sa me a ko te ka wa to.
1: Ah pito.
0: Di wa ta go mo mo a lo mo to ka re ko pa ma fa na bi. Pak kau kau lihat tu pegi bayi muang pasti mai kau kau wifi kau wifi ni kan dalam tata ke tahu fia fia kapung kau tahu mai kau kau biar kau ni kau kalau mentu anak fia fia itu kau tahu higi mai kau fia itu tahu ibu sulan.
1: Sege.
0: Eh, tahu siapa ni ke panga iang tahu tata ini kau pun. Pak kau kau mai ke hari muang nak pasti nak kau kau mai pun ni pukai kau kau tanya lah tongo tongo kau kau aki anak kapa pegi jodoh. Sio ne waka, pe pege, sio ne fonola atu, pe mo e toengai timi e kau viko viti, pe mo siwa, pe mo e faupula waka, mo e toengai kau fai kawa. Peke ulava maule nei, Filipo, kako e fai ambario ke teo mai, teo atai pe Filipo, ke tei kone hao kau timi kone anda entini o tawom ki waikato.
1: Koe.
0: Nai polo kalama hena, ne fiasi e fai kau kena pe ni waikato, sotia tutu wongo paula moala. Na womi o nokte lai koae. Aksiasi tonga ko ni ko fai nga maanie o mi o tau kakai o lotu a ta bai ngai kolo ngai fai lotu ke o mi e tau akapung ko ni mi tonga o si fai mai fai fai a noko te ngai koa I wai kato e
1: si
0: maa o e fai maa fai nga te tau kio o tau kakai ke maa ko e mi fai nga te polko ma ko e tak tau mai ko ni ko e pure o e timi ko e kama kouts ko ni ko e akapung a tai lulu Fano a tu gai falato fano mau habia fou kau kau lere diego ei ngawe mo tu fidiu flip ko fala ya ko ko ma
1: alo ko ma ho ka pe ma ko sin fo ki ko ma na ma ngawe fo lo be ba ma te fama na tu be ngahi ngawe mo pu ko fin ma tu ana fai na fai be ma ngawe fai he rifia mo fai he tarian
0: Nai
1: tadi yang kita kima pergi ke luar kita mana ucap kita faham kita. Kau tu fikir tak kena telefoni kau kita di mana? Kau tu ibe. Kau saya malu malu telefoni mai ba. Waktu ada ba. Aye fasi aku ini kih kau tamu kau na aku fano mai. Kau iyo. Ki watu pia saris kafusi ke ki hoko kwa toa ki kato ki wata fui fai kawa ko fui kautama gwena hui kosi mau maari e aupito e naufasi mo e fetongi tongi ta fasi tamakoe ospe koea fetongi hake ta fasi tamakoe maari e aupito
0: ho pare he fui hua tu na viva e natoe fui hivo ka atyo sta tofi
1: aupito
0: ka aupito ke hake haka uleka ta kawa tonga Dapat hibah imai kat saya, saya fokus tu fokus tahu faham tahu semua puring. ka fulere ya ki to peka ke wila ke mui mui lo ta te te eria ke mau kala puka ata ke ta ta wa ki ko mari eta
1: mari au bit koia e ko au ia ke ha ka ki ki a ta ta fu a vega na usio ki na to le ki
0: Yeah.
1: Okay, then, Malo, eh? Malo. Okay, what are they? My fascia, my.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Hoi mukainga ko tawo ngomo ki wikeni o atu ya tae tu na ula tu inu kuafe me wenga toni ki a honi. Malo tae.
2: Malo mo la mali ha e ki pe malele a tonga ko tope mo me mai ki tau ho wa ngo ko ia i he si a si pule lulu ko eni. Na fa osfo ki a ta punye wikele a fa tonga i he si a si Wesley metotis a wenga toni i fa lai te kuo o si. Na ta ki pe fo ki ni he komiti a ko ko ia ae por ngawe ae ako selafinao milenita aisake nunia mone ngawamo le mwen ihi oe komiti na naufa hoko epo kalama fakaholo mamata pe fie fia foki kai ngata pe fanao kako e tauhi fanao na itaki foki ngahe kalas aho ae ako e ngahe hiwa tau olunga ihe ngahe maimua ko ia taine kuini salote pe pe foki ke ngahe faiva e fanao tangata le mai tau lunga ai fana fi fine fa fi fi a befo ko na ko ba kai ki he to sai ange ai le fa ton ai fana o pe pe fo ki ki he na nga fai va fa ka ton a ai le fa ho ko e fa se ka a ki si on e fi na o fa ma lo lo to ho nga ki he ka ta fana o pe pe fo ki ki he komiti mo e a ta o fana o ko na ko na nga o la hi pe pe fo ki ki e fana o fa hoko ai fa tonia ko e ni o ko hen fo ke a ho ni I he Pacifica Consulting Limited ai a o ko managing director ai ko so se fo si me ai a na kamata I o kalani ai ka ta ko ni he ta we ni wan ni ma a pe a ko kamata mai ki we ni a toni ai a ko ta we ni ni ma ai fa hoko ai na we ko ni lo ha ti we ni a toni ka ge he ko tu ki mo ai na o nga we I we ni a toni ko e a tokoni a katekna to ko ia o ku fiema o ngawe pe ko e we preparation me mate te o ki he ki a hoko ki ha me hoko ha ne ngawe ka ke fo ge ta inta ta o ko e a driving license o ku ta ha ia na o por kalama o tokoni katekna to o ku a fie a ko Fakaori, ai a whamanato a taipe ki enka katek nao tolu o ku nao fie kaumai ki e nao ko whakaori ko e ni. Ka ke he tainta tau e foki o ku whaho ko e nao interview I he ahoni ki he ongo lakanga lalahe e ua e ko employment coordinator pe a mua facilitator ai a ku whaho ko ia I he ahoni. Fafi fia foki e ku whiloaki pe a mua tō taha tonga, pe fine tonga ko ia o ku ngawe I he office ko e ni. Fiona Fustua, ai ako employment consultant eni ai pot ngā we. Ko mo tō ko ia ngō fie mao ai ngā we ko I ni ke mo ke toko ni aka tek mo tō he kum ngā we pe pe foki ki he whakaori lai se ni ko fila telefoni ko I noa wataha uo watolu fitu malu wanoa olea ka Fiona Fustua. Ko e wha o si hangi ko mo me ai o te we fili fale alea ko ia nu si la ki a fitu ko ia o no vima pe a o kamata o no tua ki mai he ngahi paat wha politika le a ngahi mea ko ia unau wha am ke wha hoko kapau de nau hoko o puleanga ke ke he umahino pe foki a hoko mai ko ia pale mea right honorable Christopher Luxon o ne pehe he kai ke to iai ha toi tek for all pe tukau for all e o mai unau tokoni nau wha am ke langa whalalaka whaa ekonomika no silani te tokoni ki he ngahi a whamili ko ia o kunau ngawe malohi I no silani. Ka ke he tainta tau bifoki o ku ngawe a leipa ke nau pehe o ku nau wha ke nau tokoni ki he ngai whamili I he tawha ko ia mo uile nei pe ko healthcare ka I he tau wakai ko ia he ngai aho ni futaini whaingata o pitoen tau te fito ke ngai whamili pasiki pe moe maori. Ka ke ko se hu I pe foki ko hai palani ngai palati fa politika le ko ni ma ngai fa mini pasiki ka pa de na hu a pule anga ko hai na me ai fa ke tu a fra ko ko ye ta fa na pasiki hiki ko ye tatongi ngā hi CVC pia mo e koloa, koe cost of living, pia pia foki ki he ngā hoi, pia koe employment, o fu mahu inga au pita o pita ngā fehu I koe ni, ke eke ki haki ngā tolu koe a whafofonga a whafalealea I homo feitu, pia ta inda tau mo ki ngā tolu koe a ai kau whafofonga pasifiki koe a ngā ufini mai I he ngā hi pāti koe ni. Kai ke he mahu inga, ke whai a pōta anoa, pia koe I apsias, pia he ngā community, hanga he mea e lava tokoni ki o tau kāinga I he tawhaki koe ni. Kei kei koe ngata ngai ngā he ongo la maua te hewha fini pia mea te ao tai tu nao la tuinu kua whe tua wha.
0: You're tuned in to 531 VI, broadcasting live from Wellington, New Zealand, where every moment is a vibe.

0: E varunga uro Dolly Parton mata iti tōna takakeanga.
1: Tera ua, kua rawatea no tia ati angani, ka kumakuma o ka ora au ki tātou a pōpū, ko Jeanne Peratea, no ora mai, te tua te aroa.
2: 531 PI, now on iHeartRadio.